0: Ish, karta ula mina lifambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karta ula mina la ashibedle la lifambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infirmeir ataku. Ai mvutis.
0: Infermera la nini makala. Ni lahlekeli u ikarta u la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani xibedlela u fiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karta u lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeli hi makarta u. Loko vani vana lava tsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu nda swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana a mafanele ku tsemerisiwa. Ku laveka u byela ni vangani va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Novore jashifundzankolo Maputo inkarhi wa mahungu ka swona hi kongoma ku va valukwerhu va hi hlayela wona hi n'wixuvela vuyingiseri byinene lexile.

Rishil mongesh funzankulu maputu maasla yuwa yi Alberto Paulo. Mukumbi swa mfumo funzankulu maputu na mutla hlengeletana ni siro swa kulumba muti ukulu wa kubuwa mina ulumu ati kwene. Ipsiro slumba ka komisa unda asuntu sosia constitucionais direitos humanos de legalidade anga primeira komisa ra uvu ikule kubuwa mina ulumu ati kwene. Enta ulunga karupusha la funzankulu maputu kufutu wa matamela ka shiengeleshi utiraka ka shona. Ka shona Enrique Bonges atavula vula matamela shifunzankulu maputu akashiengeshi lana kani ululami kamikari leye inga kayona. Murangilo Conselho Municipal wa Doropa Raka Matolo na muntla fushela muganga wa Singatela kuvavo na kusuhi aswika ratu leswi a xitsungu swi xi hlanganaka na swona a ndhawini leyi ya kulumba a xikanikiso xa Infulene. Julio Mparuke a mugangeni wa Singatela atapfuxela a chumera miti na ntlhanu na wun'we leyi a kumekaka a matini ndzhaku ka tindhambi ti vonekeke lomu a xifundzankulu maputu. Nakona Julio Mparuke atapfuxela mintirho ya ku yakisiwa ka xitaratu lexi xi yaka a kampu ya a Singatela xi nga ni xipimo xa makilometro mambirhi a va nakona a rhangela nhlengeletana ya xitshungu a ndhawini leyi ya xifundzankulu. Murangilo wa fundo di energia funai kusukela namuntla pfuxela xifundzankulu maputu kuyimeliwa leswaku namuntla vona hi kusuhi mintirho layi landziwaka a fabrika tipainais munti lowu u hanyelaka ku endla mapainel solare a mugangeni wa Matolario a xifundzeni xa Bowana. Ko namuntlha murangelo wa funai ata kumeka xifundzeni xa Kan'wamba kuyimeliwa leswaku mundzuku ku gaveni ka riendzo rakwe a xifundzankulu maputu a tirhela xifundzeni xa Magodu lomu a nga ta vaka a kumeka a xikanikisani xa Kamahel. Le Kamahel murangelo wa funai atavona hi kusuhi mintirho ya ku nyikeliwa ka ndzilo wa gezi na ku tirhisiwa a jambu a xikanikiseni ntsindza ka ndhawu leyi ya xifundzankulu maputu. Swirho swa Assembleya Provincial di Maputu munti lowu hanyelaka ku vonelela mintirho leyi landziwaka hi mfumo wa xifundzankulu maputu swa wupfisiwa kusukela namuntlha. Entirho lowu nga ta endliwaka ku ya fika mundlwana na wu endliwaka a doropeni ra ka Matsolo. Ntirho wa ku pfuliwa ka nhlengeletana ya ku wupfisa swirho swa Assembleya Provincial di Maputu wu ta rhangeliwa hi murhangeli wa huvu leyi Antonio Pascual. Entirho lowu ka wona ku yimeliwaka leswaku swirho swa huvu ya ku vonelela mintirho ya mfumo xifundzankulu maputu swi tlharisiwa akuva ku yantswisiwa a malandzelo ya mintirho leyi yi landziwaka tindota leti hi xiyimo xa miganga ya xifundzankulu maputu. Hi xiyimo xa xifundzankulu maputu ya mahlweni ntirho wa ku kombisa a mapimo lawa ma koliweke ku fambeni ka Diálogo Nacional Inclusivo ka xiyenge xo rhanga. Swoswi a ntlawa lowu wa Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo wu tirhela aka swifundza swa xifundzankulu maputu se wu kumekile aka swifundza swa Magudu, N'wamba na mbeni xifundza xa Kamatsolo. Namuntlha ntlawa wa Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo wu tirhela a xifundzeni xa ka Namahasha lani wu ta kombisa mapimo ma kombisiweke ku fambeni ka xiyenge xo rhanga xa Diálogo Nacional Inclusivo na swoswi ma vekiweke ka nxaxameto wu nga ta kombisiwa ka xitshungwini a xidoropani ni ntsindza ka xifundza xa ka Namahasha. Vaka hina maendlela minike mahungu ya xifundzankulu maputu man'wanyani mavuya lawa ma ta va ndzeni ka gingirika maputu ku nga ri khale ri xile.

0: Dambi phela ni xukuvali sako. Karta unlanyezani la ngwana wa mina, li fambi ni mati. Ani switivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku mafikile.
1: Ani ku swilo swa lisima swi ku xukuvali saka. Kasi karta unlanyezani. Huma ka swona leswi.
0: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
1: Wena ni ku landzelela minchumu.
0: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezana ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungana.
1: Tinyezana ta kona ti mahini ku tala.
0: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
1: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
0: Ma swoswo hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi ka ritawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.

0: bola no belo avô que lá chamado se não é aquele que escreca campo. Aquele também o sungula, aquele também o umbiri. A fulamela, aí a maçuene, câmbio, gamo, um bom pepo, aí no sentango.
1: O mundo acaba com os ele, vantango, no tênis campo. O assa, tanga bela, canguana, wantan, wati, weti, atunela, belo, um pepo.
0: Cassiana, entra aí, né?
1: Sato, um belo, um pepo. Um wanangana, na macatene, um chai, um pepo. O assa, tui, aí entra o combiço, só que vem um wana karate, ruma, sila, ya kusuluka. Makambe manyingi akomba kukarateka.
0: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Ishi leso loku ngwana wawena anintanu wati weti ni ingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kubenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 Kumbe 87-76-25-883. Ungatitshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
4: Emissor Provincial de Maputo.
5: Kama ingani pfuna xa
6: ah mabalo mungano phela vangani va tirhela xoxo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
5: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
6: mile xibedhlela swinga maxo vabya phe
5: hiile kambe ava khomanga mavabyi
6: swinga maheka swililana ka majela.
5: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
6: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi naswona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
5: Leswi i swakudya muni swoleswo?
6: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku linwanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsawutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
5: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
6: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
7: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
8: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
7: Moçambique em Goma.
9: Muchai wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
10: Nan'waka ku titsalisa i mahala.
9: Lulamisa fotokopi ra pasi ra vununga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
10: Yendlela muti wexu wa ta vuhashu kumeka ka doropeni dzaka Matsolo a rua da resistência kanhla ya 318.

9:55 jintlano timinete akuvava lukwero vasungula akutamela xiyenge xin'wana xa mintirho ya Radio Mozambique. Xiyenge lexi xi nga ta va xitameleriwa hi lirimi la Xiputukezi. Hi nkarhi wa ku va hi bela xiendleni na hi xungeta ku tlhelela ndzhaku, José Ariel Makwakwa ku jeku yengeta.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Treze horas já te conheço, emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, que se coloca em Malu, que fixa lá, Nongonoko, em Chicane, Maputo.
2: Em Chicane, Maputo. Nongonoko, tamo de jogo, é Siku, a chifre de Janculo Maputo.
3: Inhlikani mfumo wa tiko ra hina wutiyisa ku va wu ta pfuxeta a chapu ra ku bindzula mapanel solar a matelo a riu a xifundzeni xa Buwana. Murhangeli wa konsele municipal wa doropa ra ka Matsolo Mixlo a pfuxele a miti leyi ha kumekaka ndzeni ka mati hikwalaho ka ndhambi yi vonake ku sunguleni ka lembe leswo amugangeni wa Singatela kolomu ka Matsolo. Wo sungula nongoloko Inhlikani Maputo wa namuntlha le ka siku ra 13 ka julyu ka 2026. Mina Alberto Paulo kun'we na Tumash Buruma Wingsep Zinene. Weyo ka nungoloko Inhlikani Maputo wa namuntlha hi sungula hi lama rungulaka leswaku murhangeli wa fundu dienergi ya funa ya karhi a pfuxela xifundzankulu Maputo Matt Gondola Mixlo wa pfuxele fabrika tipayina yi solari ja mugangeni wa matolo a riyo ya xifundzeni xa Buwana na ku yimeriwa ka swaku ko namuntlha a kumeka xifundzeni xa ka N'wamba. Ka fabrika tipayina yi solari Matt Gondola a tiyisi leswaku mfumo wu ta pfuxeta chapu leri. Mahungu ma ta na Rigoberto Xisano Inhlikani.
4: Inkomo vengisetiva radu sambiki ni angulani alenu a fabrika lipane solari lani a posto administrativu sabatula rio shifunza sha Buwana. Namuka shifunza lishia mkera presidenti du consiglio de administração wa funai anga tatana meti gondola. Buya kusuwe ataona a kutira ka fabrika. La fabrika lini ni nkanuwa malembe na ringati namuka morangelu wa funai a buya lani ataona kusuwe. Swinga enjeka lani ni leswi swinga enjeka para a fabrika leyi ati namuntlha ri nga tirhi ni mutirhi wa kumeka lani a fabrika dipane solar a nga ta balaveti ku sungula.
5: Mina Samuel Gilosa mutirhi wa fabrika dipane solar
4: a liendzo ra ta president conseil d'administration lani a fabrika leyi li kombekisa yini para n'wina?
5: Hi tsakile ngopfu swinene hi riendzo ra yena ku ve na hi pfuxele leswi hi tsakisile hikusa masiku hi nga tirhi se nkarhi wun'wana swi hi kanakanisa leswaku xihi xikongomelo xa ku ve ni hi nga tirhi nakambe ncini leswi a swi ta humelela kambe lexi hi tsakisaka hileswaku a hi khutazile nakambe a hi tiyisile hikwalaho ka marito ya yena hikusa a swi kombisile leswaku a hi nga fanelanga hi tshikeleleka kambe hi fanele hi nyima hi tiya hikusa ku ni swin'wana swi taka leswi fambisanaka ni ntirho wa hina
4: leswaku ni ni nkhetho wa malembe na mi nga tirhi sa mine ma hanyelaka
5: ntlhanu wa malembe lawa hi nga tirhi a ma hi xikuvalisa hikusa nkarhi wun'wana hi nga swi tiva leswaku ncini leswi a swi ta humelela kambe a hi tsakisiwa hi ntirho wa hina hikusa hi tirha hi endla masolar lawa ma swi kota ku pfuna makomundadi ya hina ni matiko man'wana so loko hi nga tirhi xin'wana lexi nga ta endla leswaku hi nga tirhi ku ve ma-manifestation lama nga endla leswaku michini yin'wana yi va leyi yi honekaka yi nga tirhi kambe lexi xi hi tsakisaka hileswaku eka masiku lawa a va nga hi tsikanga ntsena hi ni ku xikuvala hikusa hi nga tirhi nchumu kambe lexi xi hi tsakisaka leswaku ka leswi a nga hi pfuxela a hi tshembisile ka leswaku ku ta ve ni ku cinca ko karhi eka matirhelo ya hina.
4: Khanivambo n'watule marito ya mutirhi wa fabrika leyi panel solar lana xifundza xa Buwana na komba ku nyoxa hi liendzo ra tatana Matt Gondola. Tatana Matt Gondola ri hlaya leswaku 14 wa vatirhi va kumekaka ka fabrika leri va ku ri ni mantlhanu wa malembe na ri nga tirhi va ta kumeka ka tindhawu tin'wanyana ta mfumo van'wana va ta tirhela a funai central van'wana va ta tirhela ka madirhisawo ya mfumo lani ya xifundzankulu Maputo. Leswi twa swaku a fabrika leri ri akiwe hi 2000 hi de xi tirhisiwa mali ya 13 millions wa madolari yi nga tirhisiwa para ku ya ka a komponi leyi namuntlha a tikomponi leyi ha laha tirhi ama panel solar ya ai mafuna ama projeto ya funai ka tindawu ta kumana hambana ti nga hlayi ka ma-comunidad. Mina ni kumeka lani ni riendzo ra tatana Metgondola namuntlha atemundzuku. Nswoswo namuntlha tatana Metgondola ta kumeka nakona ka xifundza xa ka N'wamba a ta vonela a yi kusuma bomba ya baxisimeni kumbe xitivi lexiwaka ya funai ka ka ndhawu leyna ka N'wamba. Kusukela a xifundza xa Bowani Rigoberto Xisano na lelela.
3: Inkomu Rigoberto Xisano i kolaka mahungu lawa kusukela xifundzeni xa Bowana lani murhangeli wa funai Fundo de Energia namuntlha a pfuxeleke chapo ra ku bindzula mapayine solari emugangeni wa Matola Rio. Metgondola ti yise leswaku mfumo wu ta tirha ku veneni ku pfuxetiwa a chapo leri. Chapo ri yime ku tirha ku se ku ni ntlhanu malembe hi ku loka ku a ri nga swi koti ku hlamula swikarhatu a swi humelela ku va ku kotiwa ku yisiwa mahlweni mintirho leyi a ku nga na mali ku va ku yisiwa mahlweni mintirho ya chapo ra ku bindzula mapayine solare a xifundzeni xa Bowana. Nhlikani lowu Metgondola ta tirhela xifundzeni xa ka N'wamba. Metgondola le xifundzeni xa ka N'wamba a ta vona a makungu ya ku va ku bindzuliwa kasi makungu ya ku va ku pfuxeti bindzuliwa a gazi ra ku kongoma a mimovha hi le ka 3:06 a murhangeli wa konseli municipal wa doropa ra ka Matsolo Julio Mparuki namuntlha a tirhela a mugangeni wa Singatela. Julio Mparuki a kumeka Singatela ku venini a vona hi kusuhi mintirho ya ku seketeliwa xitshungu lexi xi xanisekeke hikwala ka tindhambi. Mishlu a pfuxele a chumera na tiyindlu na timbirhi kasi na ntlhanu na yin'we leti ta ha kumekaka amatini hikwalaho ka ndhambi leyi vonakeke ku sunguleni ka lembe leri hi nga ka rona. Ko ka nhlikani wolowu murhangeli wa konseli municipal wa doropa ra ka Matsolo a ta va a rhangela a nhlengeletana ya xitshungu a mugangeni wa Singatela a munisipi wa ka Matsolo. I mahungu lawa hi nga ta ma kumaka ku nga ri khale loko hi ta va hi kumana na Stanley Manyisa loyi nga karhi a vona hi kusuhi a mintirho leyi ya ku ya riendzo ra murhangeli wa konseli municipal wa doropa ra ka Matsolo. Hi le ka 3:07. Wa mahlweni ntirho wa ku va ku twiwa mavonelo ya vayakitiko henhleni ka Dialogo National Inclusive nga mabulo ya kongoma ku va ku byeliwa ku tenga hi ku hetiseka lomu atikweni ra hina. Namuntlha a ntlawa wa komite para Dialogo National Inclusive kot wu tirhela xifundzeni xa ka na mahasa lani u yake u ya kombisa a nswaswameto wa mapimo lawa ma kombisiweke endzeni ka Dialogo National Inclusive ka xiyenge xo rhanga na mahasa. I xifundza xi amukelaka ntlawa lowu ndzhaka ku va wolo wu kumekile aka swifundza swa Magudu, Manyisa na N'wamba. Ya koka na mahasa ya kuma na kuloriwa ntirho Domingo Zimakalana intwini swi kombisiweka namuntlha hi Dialogo National hi komite komisan para Dialogo National Inclusive kot intwini swi vuliwaka fuzi va yakitiko.
6: Alo fela Bert Paulo ya lo fela sa mun kete go tsena ka radio Mosambiki mso provincial de Maputo ka nene tang ka malo ka nela ka ku ka re ku doka dukiseniwa e mailana no mkhwepa lo kombisiwa ka e commission technica para o diálogo nacional inclusivo aga mkhwepa lo ndzene ka leswi nyingi u kombisa ka a leswi swiveke swi koliwa e mailana no mahonela ba hanyi tiko ku sukela a capital ka ku khasa Maputo ndzene ka leswi nyingi suki commission technica para o diálogo nacional inclusivo aleno vahanyi va swifundzha swa na mahasa ku humelerisiwa ku va ku naveliwa ku ni lava va navelaka ku va ku pumbiwa nhlayo ya tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni hi ku naveliwaka ku va yi suka ka 250 ku atlhasa 150 tanihi mavonelo lawa ma tswaliweke ka mukhwepa wu kumisiweke hi commission technica para Dialogo National Inclusive. Nakoni ku ni mavonelo lawa ma hlayaka leswaku loko a swi koteka a ku ta pumbiwa mintirho ya muzengeli wa tiko nakoni a muzengeli wa tiko tiko loko swa koteka a ta vhinisena muzangeli wa tiko na anga leswi encheka swa ku va muzangeli wa tiko ali na koni a muzangeli wa apartheid na koni kuno mavonela lawa ma khaka leswaku a loko a swa koteka a kutave ku ningenisiwa a mavoti hi xiyenge xa tavu manguva lawa hi ku hambana ni nan'waka ku votiwa ka hi ma hikwalaka ku va ku tsaliwa ka mapapela na koni ku ni lavange loko a swa koteka a kutave ku hambiwa a nhlawula mani wa mamunisipio nambi ni vuzangeli bya tiko ni ya tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni hi siku byin'we ntsena na a nga le leswi encekaka na n'waka swa ku nhlawula mani wa mamunisipio landziwa hi lembe byin'we awa muzangeli wa tiko ni wa tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni wu landziwa hi lembe byin'wana kutani i mavonelo lawa ma tikombisaka na ma yaka mahlweni hikuva mabeka a mabulo na ka nkama wa sweswi vahanyi va haleni kana mahaxa va hlaya leswaku loko a swa koteka a ku ta bekiwa a ma fumela kambe ke a mahanyelo ya nan'waka ka swiyenge swa ku hambanahambana hi kanela hi hlawula mani a swi tave swi ya mahlweni hikuva ali leswi swi nga hi xiswone nakoni a tinhenha ta huvo yikulu ya milawu ti nga ya mahlweni hikuva ti le 50 a nhlawula mani loko a swa koteka tanihi ku hlaya ka vahanyi va haleni kana mahaxa a tave a nhlawula mani loyi a landziwaka hi xiyenge xa mamunisipi lembe byin'we xiyenge xa vuzengeri bya tiko hi lembe byimbeni va navela ku va ku nga voneki ku cinca lokukulu kambe leswi swi julekaka ku va swi yinciwa a li ku va ku cinca loku a li loko ku landziwaka hi kutsongokutsongo ndleleni ya ku va ku bekisiwa matshamelo manene ya tiko nambi ni ku va ku londzovotiwa a vukhazi lebyi kutani mosambiki byi landzeki kutani ndzo karhi kuisani lowu yisiwaka mahlweni haleni wa xifundzeni xa le kana mahaxa ku siku lebyi a komisiyon tekhnika para dialogo national inclusive byi tizelaka haleni a xifundzeni xa le kana mahaxa a muzangeli wa komisiyon tekhnika para dialogo national inclusive haleni kana mahaxa loku a kanela ku sunguleni ka nhlengeletano lweyi hi lwi a hleke leswaku a mavonelo lama nga ka ve ma bekisiwa hi lawa na wona ma ta ka ve ma tlhanganisiwa ni mavonelo ya hinkwavo vahanyi va haleni xifundzankulu Maputo hikulaka ku va hi tivaka leswaku kutani komisani lebyi karhutile xifundzeni xa le makuti mwamba nambi na matola lani nakoni byi veke byi kombisa a mukhopa lowu nthaku swi ta ve swi tlhanganisiwa a ku va swixuxiwa hi xiyimo xa tiko i ku hinkwaswo ku suka laleni wa xifundzeni xa ka ra mahaxa lani ku kaneleke Domingo Ximakalani a loselile
3: inkomu Domingo Ximakalani na mahlweni ku va na ntirho nene xifundzeni xa ka na mahaxa hi suka ka na mahaxa hi tlhelela ka matsolo hi ta vulavula swoswi hi ku pfisiwa ka swirho swa ku lumba assembly ya provincial de Maputo swi karhi swi pfisiwa letelanaka ni ku seketeliwa ka makungu ya ku makongoma a ku seketela antsongwana mahungu matana Monica Novela.
7: Huvo ya xifundzankulu Maputo i lavetela tindlela ta ku yantswisa matirhela ni vuvoneleli la tinhloko mhaka leti yelanaka ni mahanyela ya ntsongwana. Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku, huvo ya xifundzankulu Maputo hi ntirhisano ni nhlangano wa ku hluvukisa miganga FDC va wupfisa swirho swa huvo leyi a ku va swi tiva ku landza hi ku hetiseka tinhloko mhaka ti yelanaka ni makulela ya ntsongwana. Xiandla xa murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo Idalina Xirindza a vule leswaku swirho swa huvo leyi swi ta wupfisiwa a ku va swi tlakusa vutivi ni vuvoneleli la ntsongwana ni ku va ku helisiwa swikarhato leswi xanisaka ntsongwana ngopfu ka tintanga ta ku sangula. Ka swivilelo leswi Idalina Xirindza a humelisa tindlela ta ku kuma timale a ku va ku yanguliwa hi ku hetiseka ku vilela ka ntsongwana ka leti yelanaka ni udahu ni ku endlala ta minti ya ku hlayisa ntsongwana.
8: Hi kone lani ni vaparhiseri vezvo a ku va hi kota ku ve ni hi tlhamuxelana hi matswaliweleni yerhu nambi hini kusukela ka hini leswi hi nga tswarisiwa hi swona ku sa hi hanyi minkamaku leyi ana hi nga swi tivi swa ku enxe ka yini kambe lani hi tela ku ve ni hi ta ta tivisana leswaku a n'wana a nga sungula ku ve ni u vulavula na yena loko a humile handle a n'wana hi sungula ku ve ni hi bekisana na yena a linyerana ni tatana wake ni mamana wake na hali ndzeni ka ku ri bya mamana wake ni ku ve ni hi swi tiva leswaku loko mamana muni a li ku tikeni nga ku ve ni loko a ni khuri bya n'wana hi yini minawu leyi fanekeleke ku ve ni yi muhanyisa para ku ve ni a kota ku ve ni anwana luyane akula na makulele ni manena za tlatsela masiko yake ya kuphuluka inchimule ximbeke xingativeki kambe ha swikota nkanjeni ka nkama lo ku veneni hi tata dondisiwa swone hi ta kota ku veneni hi switeka leswi ya hlangana ni xithungu xeswo hansi lomo va famba ka konti member ta assembly ti kota ku veneni ti swi hasha leswaku va tshama na history swa ku anwanyu bya nwana hi byeni anwanyu bya nwana anwana akulisa ku yini futhi anga bya hi ku mukhahla nwana a jola ku veneni hi kombiwa tindlela leswaku anwana a zakula tsamba nwana wa ku hi kola ka ku yini hi vanyingi swinene ka nkama wa swoswi loko hi teka ma telefoni hi nyika nwana hi le homu rhandza leswaku telefoni dya dlaya byi tlula leswi valeke ku ni ku dyaha ku ni ku tlhava ku ni ku yini leswi swi onhaka a hi swi koti leswi kambe namuntlha loko hina va na vonela va hi kota ku veneni hi dyondzisana hi ta kota ku veni hi swi tlhandzimisela ka xithungu leswaku a n'wana ku dyaka ku veneni a va ni mabalisa i nga ni tlendlelekano wa ku ta swa ku n'wana mu dyondzisa a tela loko a tlhasaka malembe ya ku hi tenda a kula na a dyondza swa ku loko u tlhasaka nkama wa ku hi kona a taka kula a dyondza leswikulu hi nga ni leswi hi hanyisaka swona kusa a hi swi vona leswaku hinkwaswo leswi hi swi endlaka parantani kan'wana i swinene kutani hi lani ku veneni hi tata dyondzisana leswo ni vaparisiri vetu leswi va va swi kota ku veneni timembu loko ti tlhasa mbangwini luwa wa ku tirha va kota hi kutrongokutrongo va swi ehleketisa ka vatswele ni vatrongwana lava va ka va kumeka ka xifundza lexi va va ka va na kumeka xona andzeni ka madistrict
7: hi dalina xirindza xiandla xa murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo loko a vulavula ku sanguleni ka magovhela ya ku fisa swirho swa huvo leyi hi leti yaelanaka ni mahanyela ya ntsongwana ntirho u nga ta gama hi wa ntlhanu
3: inkomuni ka novela hi vulile murhangeli wa konseli municipal wa doropa ra ka matsolo a karhi a pfuxela a muganga wa singatela kolomu a ntsindza ka xifundzankulu Maputo hi ya a singatela hi ya kuma stel yi manyisa stel yi nhlikani hi tiva swa ku juli mparu ka pfuxele a miti leyi ha kumekaka a matini kwala ka tindhambi hi ti vonake eku sunguleni ka lembe nakona ku ni hlengeletana hi xitshungu nhlikani aptumukile steli manyisa lwe kumekaka vona a riendzo ra murhangeli wa konseli municipal wa doropa ra ka matsolo juli mparuke kumekaka mugangeni wa singatela ku va vona hi kusuhi xitshungu xa ndhawu ya ni swikarhato leswi swi hanyiwaka hi va yakitiku mugangeni wa singatela ndhawu leyi lumbaka a xikanikiso xa ka maxava lomu a xifundzankulu Maputo mixi wa namuntlha juli mparuke a pfuxele a miti leyi kumekaka yi taleliwe hi mati leswo hikwalaho ka tindhambi leti vonakeke ku sunguleni ka lembe ro ri hi nga ka rona hi tlhelo rin'wanyani juli mparuke nakona a pfuxele xitarato xi nga karhi xi yakiwa a mugangeni wa singatela nhlikani lowu juli mparuke kumeka hlengeletanile ni xitshungu xa ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo. Ika makumu ka nungoloko inhlikani Maputo wa namuntlha nungoloko namuntlha kumeke mavokweni ya Alberto Paulo mchini kuve na Tomas Buruma a ri nhlikani.
2: Inhlikani Maputo nungoloko ta matshungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.

0: Eish, karitao la mina li fambi ni mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imagamu ni wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Yeah, imaka leyo. Ikusalaya, vatsaletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai muvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karitawu la swibedlele. Kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani swibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitawu lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedhlele kwa va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo, na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu, ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedhlela wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makaritawu mantshwa. Makonsulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Kunema mano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikoni lava tlhelelaka xikolweni.
3: Ungabali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
2: Hi ta humula mani. Kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
3: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela.
2: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
3: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
2: Mamana mamanu a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
3: Ha, leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
2: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
3: Ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Bola no belo avô clash mats, lo acalte que escreca campo. Acalta belo a sungula, acalta belo a umbere. A fulamela, aia machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O meu mungo acaba cruzei, levantando um tênis a campo. O assa tanga belo canguana, o antano a tuete. A tunela belo a pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sato um belo a pepo. Um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tui. Aí anda su combi, su saco vendo um wana karate, ruma sila ya kushuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
0: Inti iso, loku ngwana vyelela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loku ngwana wawena, anintani watu weti ni ingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwe nishalusima sunene, unga mpulisa lushingwani. Handika kumunyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana swibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Muyingiseri wa ku rhandzeka, yamukela ku losela ka hina ni ku ku hoyozela ka nongonoko wun'wana wa nsati lowu nghenaka ka xikhomoya xa wena hi musumbuluko hi 14:10, u phinda hi wavumbirhi 21:10 ni hi wavuntlhanu hi 14:10 kwala ka xitichi xa hina xa vuhaxa hi musori provincial de Maputo wa Radio Mozambique ka 102.3 FM ni ka 1008 on the media. Nakona u nga hi kuma hi inthanete hi www.rm.co.mz. Hi mahlweni hikuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhenha, ku tihita ni ku tinyiketela ka yena ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana, kusukela andyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Ku fambeni ka minongonoko yi hundzeke, hi ta na yi kombisa ta mahanyelo manene ya mamani ni n'wingi andyangwini. Ka nongonoko u hundzeke, hi kombisile ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani, lomu hi naveleke ku tiva leswaku hayi yini mindyangwini ku nga na ku twana ka vingi xana. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulo ya hina ni vamamani va xifundza xa Bohwani, lomu hi nga ta navela ku tiva leswaku hi swini swi nga swinene loko n'wana wa jaha teka nsati, a nga va ku tshama ni vabyele kumbe ku huma muti xana. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Marlene loko a ku Maseve a hi twani a ku va hi dyondzisa vana.

hakunene hi fanele ku hanya hi ntwanano ni lirhandzu akuva mindyangwini ya hina ku ri ni mahanyelo manene. Hakanyingi ku kala ntwanano, mabulo ni lirhandzu swi vanga dzolonga mindyangwini ya hina. Tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi kombisile ndhoka Dokisani hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani lava hi tshandzeleke ta mahanyelo manene ya vingi endzeni ka ndyangu. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulo lawo lomo hi nga ta navela ku tiva leswaku hi swini swi nga swinene loko n'wana wa jaha teka nsati a nga va ku tshama ni vabyele kumbe ku huma muti xana. Ka nongonoko u hundzeke hi tshembisile ka muyingiseti wa hina leswaku yangulu ya nhlokomhaka leyi hi ta yi kuma ku fambeni ka nongonoko wa nyamuntlha. Hakunene, loko hi bulile ni vamamani va xifundza xa Bohwani va vule leswaku swinene i ku va n'wana loko a chada a huma muti. Leswo swi na byalisa ku va kulu ni lirhandzu, ntwanano ni mahanyelo manene ka vana ni vabyele, nakona swi nyika mukhandlu wa ku va pfuxelana. Kambe mhaka yin'wana yi kombisiweke hi vamamani va le Bohwani i ya leswaku vatswele ka matlhelo hamambirhi va fanele ku twana va va ndzeni ka mahanyelo ya vana, ku nga na ku tumbelelana ka vamaseve, nakona ku nga na ku chava ka vana a ka va kombisa timhaka to karhi ti nga tshukaka ti humelela endyangwini wa vona. Hakuva hi kuma yangulo ya xivutisi xa hina, hi ta nyika nkama mutirhikulori Enyabila akuva afambisa mabulo ya kona. A hi muyingiseni.

0: Avingi va jula ku wena mutswali wa jaha wena ni maseve wa ku mutwana loko wo za wena ni maseve wa ku mungatwane a ku swi honekile rika a maseve wa ku lwe loko a ku vona swa ku u tshama ni n'wanake a vitana n'wana lwe a mu vutisa ku hi mana swekaka hi mana phamelaka a mali va nyika ma na vutisa n'wanake Lwa xisati lowu nga mu teka wena. A loko o za n'wingi wakwe a ya ka va le kwavo a ya buya na a cincile a nghena na ndzeni ka muti u mu lavisa matihlweni ku u ku jayeni swi a ku a hi nchumu ku we ya kuma yini hala ka va le ku yeni u ku a ni kumanga nchumu u ku susuki na wulu munene lo jayeni swi a swi swona ku swi tatela wo mu byela ku a dimoni ri buya ka na ndzi hlongoli laya ndzi nga ngheni la ka ku a nga na mini la wene un'wananga a n'wananga mini wa jaha. Mamana wake mamana wako loko swi li kona swi mubindzaka a hi hala ya mudzwelana na wena loko swi li kona byela mini ni ta swizula mi ya loko wo za muhlulekana lani ka ku a n'wana lowu nga muteka a ya twa swa mamana wake a buyana swo la ra swi tata ku fuma swi honekile n'wanaku va ta mu fuma mazi n'wanaku luwa xinuna loko a jaha ku byela minchumu ya ku biha wo mu byela ku famba byela mamana wake o ku humani va bidri famba ni mabyela mamana wake u ta swa ku mama ku ni leswi ni leswi ni swa encaka u ta twa mamana wake ta ku hlaya loko o za mamana wake lweyi a ku famba ni mi ya zhuzha muti wo mu byela u ku loko ni ya zhuzha muti mi ni ta teka mamana wangu ti ta tshama na yena wena mini ni nga ta ku tshama yena vabidri mamana wanga mina a nga tswala mina a ta tshama na wena a nge ti swi kota leswi
1: ja hi tlhelo bya madela la ndzeni ka ndyangu swa timalimali leswi bulaka hi swona leswi swi endlisiwa ku yini
0: a mali loko n'wana a nga a hola a nyika nkotaka endlwini a yenxe hi ku ni byela mina a ku mamana ni ku yini a ku papaya a holile hi nga yenxa yini hi mali leyi nga kona ku mini n'winyi wa muti ni mamana wa vo na ha hanya xa ni mu pfuna n'wananga wena a wu vona ku swi yencisa ku yini i ntwini swi swi vonaka swo ka swi nga le kona laa ndzeni ka muti a hlaya ni tlhela ni mu dyondzisa ni ku phela ka mali leyi ku ya ku tiva ku ti xavela ka pulana a ka ha na yimbeni va ta ka ku nyiketa va ku famba xava ka pulana loko wo za mini mutswali wa jaha ni teka mali pela ni mu nyika a n'wana a nga swi honekile ri ka nga ti tshama ni wasaka ni nga takepe mina mini no yexe hi ku kombela ku ni nga na maxinela ni byela yena lwa n'wengi wanga a ni byeli n'wananga lowa jaha ni ku n'wana a nga phani na maxinela n'wana a nga ni na tope loko ni za ni byela lowa jaha swi honekile a ni byeli yelwi swa ku n'wana a nga mina na maxinela a ta ni xavela maxinela lo loko o zaliwa n'wenga a nga swi koti ku ni xavela maxinela swi leswa ku ni yeli wa jaha a nge ti ni xavela ja avingi ku jhe ko va ni nhloko ni xikolo na vo loko n'wana xikolo u nge tshami ni n'wingi
1: na yi gama mabulo yeswi mama ni lexi xivutisa wu gamu hi swini nga swinene ku va n'wana wa jaha a teka nsati a buya tshama na mini ni nga mamana wake kumbe kumbe n'wana wa jaha a teka nsati a ti humela muti
2: i ku teka nsati a ti humela muti
3: i ku teka nsati a ti humela muti pura hi nga ve ni pongwe hi ta pfuxelana
4: a ku huma muti hi kona na kona a hi yali ku ni ku a nga se va ni mapossibilidadi ya ku a ya ka muti a ku huma muti ku na kambirhi na kona ku ni ku va huma hi ku va baleka mina ku ni ku a yo hlaya mama ya mina se ni lava ku xava tirhenu a yaka na mina vo ni ta va na ni mukompanyara a heta ku yaka mama mina ni la ku se ha yi hetile muti a hi fambi njhe hi mina vana va mina hambi hi na suka hi lomu ni ya Joni ni ya vona muti ni swoswi pira ni ta famba ni ya vona muti lowu n'wana wa mina a nga yaka se lowa ku ve ni n'wana yaka gama a suka a famba mahani ku ni baleka a hala ka muti lowu ya ku famba mamana wa lowu wa nsati swa ha huma la ni ta swi nyoxela mina ni nga mamana no vhela ni ku i n'wana wa we swi tivi hinkwaswo komu yena mamana wa kona a nga la ku twana na mina ni nga maseve hi ku a lexi honaka i maseve na maseve loko o za mamana wa ntombi a nga la ku twana ni maseve wa yena hileswaku a ku nga ta lunga nchumu a n'wana luya na wa wanuna wa ka mi a ta fumiwa hi mamana wa nsati wa yena se a va humi muti manje a ve muti wa ku veni hi wu tiva hinkwerhu mina na maseve hi famba hi heleketa vana va hina andyangwini wa vo na hali swa swinene
1: mamana wa dozi
5: hi swo sweswo ku va va huma muti manje va nga humi amadrogada va nga humi amadrogada mina na maseve a hi va hi keti hi futhi hi tlhela hi va pfuxela na vo va hi pfuxela ku nga ve ni xiketo swa ku lweyi mamani wa manyana lweyi mamani wa manyana hi ve van'we khani mama
6: mamani
7: swi swa swin'we mama hi nga tatela
8: swo swa swin'we a va home muti loko va le ka muti wa vona a ma yamukela ya vatswali a ma fani ku nga ve ni ku loko thasa mutswali wa jaha a yamukelisiwa xileswi loko thasa mutswali wa ntombi a yamukelisiwa xileswi loko swerisa swileswi swi ta zula ni muti loyi a hi ta pfuxela na wona muti loyi loko hi ni swa ku pfuna ko tani vamamani hi ta va pfunisa
6: mamani o pfala mabulo phela ya
7: mambo ni khesile
0: na ku huma muti hi swona mazi a ku huma muti swi na kabidi na ka zwazwo a hi ku nyoxisa hi swa ku yeri swa nga teka nsata ku vhutu a ku phela mamana mundzuku no huma muti a hi ku huma muti a ku huma muti yini hi tiva swa ku wo yandzisa a xiloso u kulisa xiloso a hi ku huma muti ya a n'wana a suka hi nawu ndzeni ka muti a lelela ni vitana mini ni maseve wanga va hi byela swa ku yini hi navela ku hi ya kulisa muti yini vamama muti a hi pfuxela maze hi jaku a mi komba kaya kwerhu hi leswi hi tivaka swo maze vana va sweswo a va ha hlayi vuyaka va heta va gama va buya va ku mama hi fambe hi ya ku komba laha hi tshamisaka kona a ni nge yi mina bika ni ku tivi masi loko ni tshama na vona hansi a ni yani a ni kulisa ni ta famba hi le zandzu ni va ni ya khensa laha ni va tshamaka kona ni va yakaka kona masi ya sweswi vana va sweswi a va halelili ku va dya ku ya dya dodozi leti na nkwani ta dyama va buyeliwi hi nchumu loko va sungula ku lwa ka dozi va tlhela va buya ka mina va nga ni baleka ku va ni loyi a ni loyi be masi va tiva dya ku huma muti hi ku va holovanyana hi wena u nga ni byela xa lwa ansati lweyi ni wanuna xa boxa segerelo hi wena u nga ndzi swoka hi siyima mana hi huma muti a va ya ku xa ku huma muti hi swona maze a ku huma muti ku jeka huma muti na mi wupfili mi sungula hi ku wupfa ndzeni ka muti a ku phamela mamana wakwe ni yelwe a phamela mamana wakwe swa nandzika mugama mu huma muti hi swa ku xonga hi leswi
6: khani mama
9: vatswele harambiwa a ku va hi hlengela mahanyeleni ya vana leswaku va kulisa mindyangu ya vona nongonoko wa wansati ta ma swekela mahlayisela ya vana ni mahanyela a ta va swin'we ka leswi nga ta vulavuliwa ka nongonoko lowu mukhosi wa ku rhandzeka hi ku swihi swinene ni ku va hi fika vugan'wini bya nongonoko wa hina wa nyamuntlha hi ta tsaka loko hi tiva leswaku ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta ya mahlweni hi ku kombisa mahanyela ya vayakitiku exifundzeni xa Bohwani na hi nga se huma hi ta salisana hi vunangala Sergio Miyambu loko a ku hi kombela ntwanano na hi khomana hi mavoko.

Shilaso tani live like leswaku nongoloko wa hina msumbuluko wa mbiri wa mune no nthlano kumeka kola ku va ikota ku va ibula na wena hi vulavula hi nkambe yo kare David Ntimane lo nga kola a lulamiseke nongoloko lo a navela ku va a kombisa inkwatlet na telana ka nthlawa lo namuntla kunene hi ta va hi vulavula hi nthlawa wa makwavo anga will na nibal lava kunene anga vachai vanduma vaimbelaka swilo swa ku tiseka tikweni ra hina Msambiki na swilo xitano hi ta va hi vula leswaku Will na Nibal anga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka Mayo wa 1951 i vana va Boavida Matini na Alcina Mata ku velekiwa ka vona va velekeliwele a xifundza nkulu xa KwaZulu-Natal local daddy Ramkhuzi xibedlela ave xa Ngwavuma ndawa ava velekelwe ka yona i ku swi swinene ni nambu un'wana chiwaka Mlawu Ngwenya kambe na vo va ndzena ni tin'hwetinyana leswi va velekiweke lembe ra 1950 mamani wava a va tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Msambiki a ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi lelaka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali Afrika-Dzonga papa wa vona a kumeka kona ntirho loyi a rhunga timpahla a li marhungane laha a kumekaka xitolo xo karhi na na rhungela kona mpahla se a ku vuyeni ka vona lani eMsambiki a vi lava a va twa a swi chayachaya swa ku hambanahambana swa ntumbuluko nakona i vanhu lava a va tinghenise ngopfu ka timhaka ta nkereke na vanhu vatsongo a va ya xikola dominical kusukela ka 5 malembe ku ya fika 5 manharhu na va twa a ku yimbelela ka mpfumawulo wa le nkerekeni leswi a swi va pfuxela manyawa na vanhu vatsongo leswi hlengeleke ngopfu ku va na vona hi ku famba ka nkarhi va va lava va navele ku va va yimbelela ni ku chaya ku fana ni van'wana vatsongwana na vona va lusile kumbe ku byisa a timbuti ni swin'wana swifuyo kambe xikolweni va hlwelile nyana ku nghena lava sunguleke ku va va dyondza xikola primaria na va ni 5 malembe na manharhu leswo na swi vangiwa hikwalaka ku va mamana wa vona a nga na matshamelo manene ku va a va yisa xikolweni va va vona a vuyile a tlhelela lo Msambiki hi lembe ra 1968 lava kumekeke se va tshama na yena minkarhi hinkwayo.

kunene ya likari vulavula hi wina ni val karo kona utsongo swinene anga ta swikota ku va xesha metele nkwato kambe hi ta vela leswaku xikola primary ava sungule kona ku jonza ave xikola Miguel Arcanjo a xikola lexi a xilumba katolika ka vona swi va karhetile nyana hikwala ka ku va loko jonza ka xikola lexi a wu fanele u va munhu lweyi u khongelaka igreja katolika kambe vona a va nga lumbi kereke liyani a va le va yin'wana ya wesileyana leswi swi kelaka swi nga va na byalelanga kambe Willy a li munhu lweyi a tiva ku yimbelela kahle a swi kota ku va hlawula marito hambileswi a li mutsongo mhaka yi endleke leswaku a va yi ri ma va va rhandza swinene va lwe na yona mhaka leyi va za va ya fika ka quarter class va pasa quarter class na swi nga na byalanga handleni ka leswo nakona a li vanhu lava a va rhandza ku bela bola football nakona a va bela swiphela ku yimbelela a ve mhaka leyi va ngheneleke ngopfu exikola dominical laha a maestro wa vona tlhelo primo kumbe makwavo Will Paulo Bogado a lula a va dyondzisa timhaka ta ku yimbelela ni ku va tiva timhaka ta manota hinkwaswo leswo va swi landza hi laha swi faneleka kona nkarhi wa hina a wa ha yi pfumeleli ngopfu ku va hi nga ya mahlweni ku va hi vulavula lava kunene a le karhi hi vulavula vona ka nqambi ya vhiki hi ku navela ku ya mahlweni ku va pangalatani mintirho ya hina vuyingiseti byinene.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titsechi hi fonele 82 31

0: Ho julukanyo ku mngana. Imaka munhu.
1: Iku yisa ka masikwana la wa sa wena. Ni leswa ku ni tirhela ku lomndwini.
0: U tirha ile swa lomndwini. Hlekani lu. Ni mumu hinkwawo lu.
1: No thula akuva ku tshamiseka. Hi etlela ka ku kala uthulo. Phana mbi swi luma luma swingaza swi hidumela. Loko hinga thuli. Lexi xanisaka i ku tengi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini.
0: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swa ku tiho lin'we a li khemi hove.
1: Ni tshama ni swi twa.
0: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
1: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
0: Xihoro xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga swi pimisa.
0: Hi swoleswo ke. A hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana. Hi ta hantla hi pfuka. Hi sungulisa vutomi byibya. U mama n'wi lava hota. A xidiwa xi lava makaya. Ku nga timatsuva loyi.

Hi twile vunanga bya Elena Nyantumbu loko ku na mina na swilava ku famba na wena vunanga lebyi kongomaka wa ntlhanu kambe namuntlha se muvulu lani xiputukezi xi nge kadakwalo kwasiwa Segunda Feira i rito leri humelelaka ndzhaku ka ku va wa ntlhanu mugqivela ni sonto a ri vugamu bya vhiki se loko ku fika muvulu ku humelela swa ku kadakwalo kwasiwa Segunda Feira nga leswaku matshamelo ya findasimana nga vugamu bya vhiki a ma konti leswi kontaka muvulu un'wana na un'wana khoma xikuma emasin'wini 15:48 minuto xi kusuhi swinene ku va yi ba nsimbi ya bya sezora xi lani hi nga ni chance ya ku va kunene hi khensa ka n'wina hikuva milongoloko na hina kusukela halahaya ku ta fika nkama lowu kunene lava va baseke ni tinhloko vukhale va vulile va ku swo kala swi nga heli swa hlola xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona khani ma mungopfu swinene varhandziwa hi mi tshembisa ku tlhela hi va na n'wina masiku ma taka.

0: Madjungula é Madambu e emissor provincial de Maputo, que chama a Vitória Sitoi. Uvu yes funjan kulu Maputo i juletela tindlela ta ku yantswisa a matijela ni uvoneleli bya tinhlokomhaka leti yelanaka ni mahanyela ya ntsongwana. Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku, huvu yi kule exifundzankulu Maputo hi ntirhisano ni nhlangano wa ku hluvukisa miganga FDC wu fisa swirho swa huvu liya a ku va swi tiva a ku landza hi ku hetiseka timhaka ti yelanaka ni makulela manene ya ntsongwana. Xiyandla xa muzvangeli wa huvu yikulu exifundzankulu Maputo Idalina Xizindza a hlayile swaku swirho swa huvu liya swi ta wupfisiwa a ku va ku tlakuxiwa a vutivi ni vuvoneleli bya ntsongwana swa nga ndlela ya ku helisa a swikazatu leswi xanisaka ntsongwana ngopfu ka tintanga ta ku sungula. Ka swivilelo leswi Idalina Xizindza a humelelisa a maendlelo lawa mindyangu mi tolovelaka ku milandza kusukela nkama lowun'wana a nga khuzini ku etlhasa lani a belekiwaka ngopfu ka leti yelanaka ni ku khanela na yene. Xiyenge xa timali na xone xa vindlavindlekisa a huvu liya a ku va ku landziwa ntirho wa ku bindzula a minongoloko ya ta vudahu yi yelanaka ni vutomi bya yentsongwana. Wu ya mahlweni ntirho wa ku xiyaxiya ta mavonelo lawa va yakitiku va ma kombisiki mayelana ni leswi navelaka ku va va swi vona swi cinca atikweni. Ntirho lowu wu hambiwaka na mahaxa lomu ku kumekaka kona mutirhikulobye Domingo Ximakalani a hi nyikaka entelelo wa ntirho lowu.
1: Jonica le chiminingi suki comissão técnica para o diálogo nacional inclusivo ali no Cavahanyi vai funcionar sana maasha com o homelício a cuba com a vilua a com a vava na vela a cuba com o pombo anxaio e a e a tinene tá o veículo e a cuba mila o tiquen e com a vilua a cuba isso caca 150 com a classe 150 tá animo a vanela lá matalu e que camu crepo comissão técnica para o diálogo nacional inclusivo na coni com uma vanela lá mas que a cresça com a louco a chocoteca a kuta pumbwa mintirho ya muzangeli wa tiko na kone a muzangeli wa tiko loko a xokoteka a ta vintsena muzangeli wa tiko na a nga leswi encekaka swa ku va muzangeli wa tiko a li na kone a muzangeli wa a partido na kone ku ni mavonelo lawa ma hlayaka leswaku a loko a xokoteka a ku ta ve ku ninghenisiwa a mavoto hi xiyenge xa ta vumanguva lawa hi ku hambana ni nan'waka ku vhotiwaka hi ma hikwalaka ku va ku tsaliwaka mapapela.
0: Tindota ta huvu yikulu ya ku tsumba milawu ya tiko hi leti kumekaka xifundzankulu Maputo a ku va tivonelela a ta malandziwelo ya mintirho ngopfu ka swihubyana swi hanyelaka a vuvoneleli bya nawu yentelelo na Alberto Paulo.
2: Endzeni ka makungu wala wa tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni ta ntlawa lowu u tirhaka ka xiyenge xa tawu lulami wu kumeka xifundzankulu Maputo lomu nga ta pfuxelaka a makhotso mimiti ya ta vuphorisa nambi ni yin'wana yi kumekaka ka xiyenge lexi. Primeiro vice presidente wa Comissão leri Sulemane Fonseca a vule leswaku ntsimantsima yikulu hikuva ku voniwa a matshamelo ya makhotso lani ku nga ta voniwaka swa ku makhotso ya xifundzankulu Maputo ma tlula a ntsengo lowu a wu fanele ku va u yamukeliwa va bohiwa kumbe wa landza a minawu. Tanihi ku vulaka Sulemane Fonseca ku va ku voniwa matshamelo lawa ku ta tirheliwa aka swifundza swo hambanahambana swa xifundzankulu Maputo.
0: Ku yimisiwa ku tirha ka nkomponi ya ku bindzula a mapainei solaris hi loko vindlavindlikisaka a vuzvangeli bya funai lebyi endzeleki nkomponi liya a mixweni wa musumbuluku lowo. I mpfhuka wa malembe na mintirho mi yimisiwile ku mbanguluwa na matshamelo ma kazatisi swinene nswaku ka tihanyi ti enciwiki atikweni a vugan'wini bya lembe bya 2024. Xidumbiso mayelana ni mintirho xi kombisiwi hi vuzvangeli bya funai ka liendzo lebyi a byi enceliki Matt Gondola kutani ku mbanguluwa wa ku bindzula a mapainex solaris a nga swi tirho swa ku yandlela ta a gezi hi ku tirhisa a dambu. Nkameni wa kone muzvangeli luya a dumbisi vatirhi leswaku vone va ta kongomisiwa ku tin'wana tinkomponi ta mfumo kola xifundzankulu Maputo ku landza min'wana mintirho. Lawa muyingiseto wa ku zandzeka vimadzungula ya xifundzankulu Maputo zindzela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

0: Ombiri Lei, 23 Cajunho, Kupaluxiwa Buku Lichiwaka, os motivos que o levaram a voltar para casa. Lamunsa Marcelino Mondlane, Lichautela Cascarato, Sa Bikiza, Lei Angasianjanguakwe, a Congoma Dropen Lamaputo, Ningongometa Kuyantisa Utomi. Buguleli, Likombisa Scarato, Le Sintaluavan, Vasangana Kanasona, Lokovasia Minjanguavona, Kuyapanda Utomi, Kamadropa Lamakulu. Kambe sini lisima ibulana yana Marcelino kuva a hi tlamuxela mayelana ni leswi a swi tsaleke ka buku leli.
1: Oyo nkwini mu hi twaka hi nkarhi lowu wa mixo ni ku mina Marcelino Vasco Mondlane Junior mutsali wa buku leli hlayaka xa ku motivo xi kwile varin voltar para casa. A buku leli li khanela hi mahanyelo ya vanhu lava va ku tshamanyana tintlhaveni. U tshama tintlhaveni li hlawutela mahanyelo ya vona mayelani ni ku karhata ka vutomi la kona kutani hi leswi encikisaka a va jovhe va vanyingi a tintlhaveni ku loko va kumana ni swikarhato exikarhi ka rixaka ra vona va pimisa a ku va suka hi tindyangwini ta vona va siya maxaka va siya va khohlanyana ni mahanyelo ya vona ku va famba va kuma a timali leti ta karhaka ti pfunisa a vutomi la vona li cinca vutomi la vona emakaya ka vona etintlhaveni a kuleli khanele jovhen loyi wo vitiwa Mbikiza a nga suka hi kaya ka yena ntlhaveni a vuya kona Maputo u karhi a kumanyana ntirho wa ku a ta kota ku cinca vutomi la vamaxaka ra yena aka Gaza a gamaka kumeka ni nghozi ya ku va mu yivela hi nkarhi wa ugamu wa ku sele ku fikile nkamu wa ku hela ka lembe ku a ta tlhela etikweni ra yena aka Gaza ku karhi ya kombisa ka maxaka ya vona leswi karhaka swi kumile hi nkarhi lowu a nga tshama wona a Maputo na tirha maxikambe a nga se fika a kaya ka yena a kumineni nghozi ya ku lweyi na mu pfuna a tindleleni na mu nyika a maximola a mu agridira a mu tekela swilo leswiyani na swi tirhelile ku ta karhi a cinca vutomi la rixaka ra yena a mu tekela a kumeka ku a li kona hi leli mintamu hikola ka leswiyani munghana lweyi wa ku tshama xitiratini na a karhi a mu pfuna masikwana hinkwawo a mu endleli swona li vula lexi buku leyi
0: i buku la ku sungula leli u nga li tsala kumbe u ni mabuku man'wana.
1: A buku leli la sangona ni li tsalaka mas mina ni tsala na kona ni switokozelo masiku man'wana
0: a switokozelo leswi swi ni buku na swona
1: hayi a switokozelo swi na buku la swona a ti xuxi mas hi ku famba ka minkama ni khola swa ku ni ta vuyisa buku li nga ni switokozelo xo leswi.
0: U tintwa njhani u li muntshwa u li muntshwa ngopfu swinene na u tsala mabuku ya ku vulavula hi mahanyela ya xitshungu?
1: Ni titwa ni tsakile ngopfu ku va ni tivisa leswi ni vonaka swona hi mahanyelo ya xitshungu eka tikweni ra hina.
0: Hi swihi leswi u yimelaka swona leswaku a vanhu loko va dyondza buku leli swi va salela vuton'wini a va dyondzo evuton'wini lavo?
1: A buku leli li khanela hi swilo swinyingi hi matema ya ku makhumba a swigava swa ku hambana ka ku khanele ka swa swibedhlele swa ntumbunuku ni swa ku pfumela entao ni khole swa ku swinyingi swi tava swi enceka swi tava swi cinca vanhu hikola ka ku dyondza ka buku leyi.
0: Ishini shirambu wenjala kava ingiseto wa hina maelana ni siku lili ungata palushaka buku lili. Atava siku li ungata palushaka buku lili. Mwani maritusi yela kava ingiseto?
1: Nkarilo unilava ku ni kovidari mkwafo wa ingiseto kukarimuvu ya kanshanganu lo. Oku kuba ku lansariwa abuku lili xavelaka ikona ija 23 ka uti ya junyo kola ka cidade ya Maputo então nimela kuba mkwini muva kona muta kota ku xibona matihlo muxingiseta ku sabuku lili litisa amanyelo ya hina akola ka xitsungu amsambiki
0: bika. Umutsami wa dropo ra ka Matsolo a ino ya palusha buku a dropeni la Maputo.
1: ni palusha a dropa la ka
0: Maputo.
1: La ka Maputo ekusa a luka no palusha shalumu nanya ka kona a swinga ta va novidade pra lavani tsamaka na vonaka. Então, acho que a novidade para lavar essa máquina é que a gente vai chamar a Shalom para a Avacon. Acho bom. Porque o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer a gente vai fazer a gente novidade. Então, a gente vai novidade para lavar a máquina.
0: Inkomo sunene Marcelino Vaz Kumandlani Junior loko tavo yamukelele ku rhambiwa hi hina kuva hi bula kutsongo mailana ni buku leli la kusungula la ka wena la motivos que o levaram a voltar para casa kuva u tlhamuxela vayingiseti mailana ni leswi u swi endlaka hina vula leswaku u ya mahlweni hi ni ku tshemba leswaku ku nga le khale hi ta kuma mahungu man'wani ya buku lintshwa hi ta kuma vunangana hi rhamba a Samathusi loko a ku teka ndzingu.

0: Masiku nzaku hi kumekile a idla Josina Machel lana hi buleke ni tihosi ta ntumbuluko ta muganga wa Dzongeni va hi tlhamuxeleke mayelana ni ntumbuluko wa muganga wa Dzongeni kasi a ve Dzongeni hikwala ka yini swi sungulisi ku yini
1: na ya mahlweni ka nongonoko wa ta ntumbuluko hi kumeka amugangeni wa Dzongeni hi la ku tiva kasi Dzongeni la a vito leri tumbuluka kwihi i Dzongeni hikwala ka hikuva ha tiva hakan'we leswaku loko va ku Dzongeni Dzongeni ka tiko i matiko lama nga se Dzongeni se la i Dzongeni hikwala ka hini xana ke hi ni tihosi ta muganga lowu ti nga ta hi tlhamuxelaka leswaku i Dzongeni hikwala ka yini hi ta sungula hi tatana la tatana a vito u hi tlhamuxela a matimu ni xihitana xa ku ila kamugangelo idzongeni kola ka yini
2: kanimambu kensile akuyamukeleka lana radio msambiki kuva hita bulisana switsongo mailana ni ntumbunuku wa ku dzongeni iva dzongeni kola ka yini kaza kusungula mina ni Bernardo Duzenta Zita ni tswaliwa ku lumdzongeni at makata dzongeni henga swi hlaya hi ku hambana hambana purke hini u tivela ku hambana hambana ka hina vanhu kambe mina a ntumbuluko wa ku i dzongeni i mvumbeko u fika nyana eku tlhanganisiwa ka treasure wa mabairo ka localidad hi kola ka ku tumbuluka ka Frelimo a dzongeni akuri kona hi masiku ndzhaku kambe dzongeni aku tirha ku vuliwa leswaku loko u ya hala va ku hi dzongeni a wu nga gami wu fikile dzongeni kambe swoswi swi ze swi fika laha ku kumekaka leswaku a dzongeni hi kola hi nga kona nga nhlangano wa Bairo 5 Sage and Sete a timhaka ta ntumbunuku wa dzongeni tolo ka masiku a Bairo 5 a ku vitaniwa leswaku hi le ka mantswana ka nkaxanyana a Bairo Sage a ku vitaniwa leswaku hi ko ka nkutana a chipisana antawu a Bairo Sete ku dumisiwe swinene nkarhi lowu ku nga fa hosi ya ntumbunuku ku sala ku vekiwa ntukulu lowu a nga sala khome a muganga lowuya ku dumisiwa leswaku hi le ka xinyaraji a dzongeni ka xinyaraji antawu ku ne dzongeni halaha hi ku famba ka swigawagawa kambe loko ni nga phazama va ku i dzongeni dzongeni ka makhuza i wo gamu la idla swigawa swa dzongeni ntawu namuntlha hi van'we Bairo 5 Bairo Sage Bairo Sete hi vumbiwa a localidad dzongeni hi nawu wa ximfumo swi hi khoma kahle hikuva hinkwerhu si ha tivona a swa ha ri kona leswaku a lexi lexa mudzonga kumbe a lexi lexa ku ta yi hala ka mantswana kukwiku a swa ha ri kona ni ta hlaya ni nyimanyana kwalano leswi ni swi tivisaka nyana xiswoho maji a no hetelela hikuva laha hi ni wu tivela ku hambanahambana kanimambo
1: hi la ku tiva ka van'wani laha a mavito lawa ya khale ma fi ha yini se ku ya tumbuluka a mabairo Sage Sete na 5 a swo ehe ku fa mavito lawa ya ku ya tumbuluka Bairo Sage 5 Sete hikwala ka hikuva tanihileswi a tlhamuxeleke papa ya ku ni ka ximanimani ni ka mantswana se a mavito lawa ma ha le koho muli i mabairo kwa 5 Sage na 7 ma nga hi tlhamuxela mana tlhamuxelaka
3: ni ta khulumana ni ringanisa ku fana ni yena loyi a ku hetaka swoswo ku khuluma hi swin'we a ku fanga ku ve ni ku kala ku nga ha ri kona hi matswana.

0: lwe matswana hi mina ni wa le abarastingo se akuzanga kuvenene kahani ku hambana matswana kutana dzongene a dzonga ndhawu ya ku hlaswa ku hi hala i voko ra xinjo i moya le dzongene matswana i ntumbuluko ya ku tswaliwa kola a nga matswana ku fana na mina ni nga ntimana se ni matswana mina ku hi me ntimana xibongo xa mehe se ku na nkutana kutana na yenavo enkutana hayi leswaku na yena o kala a nga ha ri dzonga se hina hi vitaniwa hi lava leswitolo va ku hina hi le dzonge hi vadzonga hikuva se moya lowu wa dzonga hi leswi swi fambisaka sweswo loyi a nga dzonga loyi a nga yenca leswi kumbe vo dlaya a xibongo hayi kona a xi a wu tshamu ra hina hinkwerhu van'we
1: swi hla swaku mavito lawa ma vuya ni mfumo loko a lulamisa muganga
0: ma vuya ni mfumo loko va lulamisa muganga
1: a ku ve na nga ku kanakana ku yala ka xitshungu xa ku va ku vitaniwa mabairo 567 na ku nga ha vitaniwi hi mavito lawa ya ma vitana khale
0: hayi kona swi kona a kuna wa ku kanakana kuna ku yala hikuva swi vuvinyi va varhangeli va kona va ndhawu yoleyo
1: kani mun'wana navelaka ku tlhamuxela mayelana ni matimu leswi papayi va papayi va kalaka va nge se swi vula swa ku tlhamuxela mayelana ni matimu ya muganga lowu wa dzonga
2: swa ku tlhamuxela hi nga va ri na swona kodwa matlhamuselelo ma va ma fana kunene hikuva sweswi ma nga swi tlhamuxela swinyingi so hina la dzongeni lana hi tiva hi ri van'we se ku ve ku ri dzongeni na ku ve hi van'we a swo hi nasikanaka swo hi hambanisa so lexi hi xi tivaka i ntumbuluko wala wa vona ndhawu leti hinkwato kusuka ku hala va ri lomu hi eka nkutana a swi tova mamani va ri lomu hi le ka nkutana hi ntumbuluko walomu kahle kahle wa swi vona se ku ve ku hambana hi muganga ni muganga i mfanelo ya ku muganga yi nge vitani ku fana hinkwayo swi va ku ne dzongeni ku ne ka kutana ku ne ka matswana njhanijhani swa ku fambana ni swoleswo mamani se mara hinkwaswo leswi hinkwenu haleni ka mabari lamanharhi va ri i dzongeni mara nkarhi wa ku a va ku eka nkutana wa swivona va ku eka
1: i nkomu va mamana hi xi mi nga tlhandlekelaka mayelana ni matimu ya muganga lowu
3: a hani swoleswo a yi tlhandlekeli xa ku tlulalano hi swo leswi va swi thaka va papayi swa ku ku ni matswana ku ni nkutana ku ni dzongeni se a tiko leli leyi ni hasika ni hi ntamu hi mhaka swa ku a vahanyi va tiko leli lava a va ri koho lava vatswaliwa lava va fuma vatswaliwa va tiko leli a va ha ri koho va file se ku ti ta nghena la a va kuta se ku va nghenelele lava kuta lava va ta ni nawu wa voho van'wana se li cinciwa swa ku ku ni matswana ku ni dzongeni se ku ba dzongeni mace a ntumbuluko wa lomu eka nkutana
1: inkomu hi wini a ntumbuluko leswi muganga ni muganga wu ni ntumbuluko wa wona hi hlaya hi mahanyela ya ntumbuluko ha tiva vahala a n'walungu ka tiko va ni mahanyela ya voho muganga ni muganga ni mahanyela ya wona hi wini ntumbuluko mayelana ni mahanyela ka muganga lowu hi mana a nga tlhamuxelaka papa yi nga hi tlhamuxela
4: ni ta dlapinyeta ka tsona a mahanyele ya hina ntumbunuku a ntumbunuku wa hina i ku ni milawu leyi hi hanyaka hi yona xa ku sungula hi ku hlonipha ku tiva hoyohoyo ku tiva awuxeni mahlamulele manene hi leswi hi kulaka na hi dyondzisiwa xiswona a munhu a nga nyatsiwi ku fana na loko ku ni maroni yawu ku tiva leswaku a manyana a nga khanga a sukeleka a hlamula se nkama lowu a sukelekaka vakula kuendla yini wetsha mansi a swi endliwi hi nyikiwa xihloniphi lexi nge hambiloko u nga nga n'wi vona a sukeleka vulavula swi nga endleka namuntlha xikwembu xi n'wi rhumele moya wa ku ta ta hlaya swa ku tlula leswi wo swi tivaka a ku na munhu a nyatsiwaka ku se hinkwerhu a fanana i minawu leyi hi kulaka na hi nyikiwa yona leswi swi tivisaka swona se swin'wanyani hi ku tala ka swona vamakwerhu va nga tlhatekela
5: murhandzi wa muyingiseti nyamuntlha hi ta yimakola ni nongonoko wa hina lana hi humeleliseke ku paluxiwa ka buku la Marcelino Mondlane li chiwaka Os Motivos que o Levaram a Voltar para Casa ni ku va hi tivile ntumbuluku wa muganga wa Dzongeni va misalisa Juvita Ngova na Tomas Burum na hi tshembisa ku vona wena vhiki litaka
6: tan tumbuluku

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Sweswi va pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena sweswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani sweswi va pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Ku nga li khale wa sungula ntshwantshwa wa vunanga Phatima Maputo 2026. U nga sali ndzhaku. Phatima.
2: Malenga ntsena ntlhanu wa timinete, vulavula hi munhu wa timinete, ku va hi ni nghena ka nsimbi ya 17 ya xiradio Mozambique, emisor provincial de Maputo.

0: Rádio Moçambique, Maputo. RM.
1: 18 horas a Tikoeni e com a Chautela Madrongola.
2: Nhlautelo wa Madrongola. Nongonoko wa Madrongola ya siku jingwana na jingwana ya xifundza nkulu Maputo.
3: Libelile. Swirho swa huvo ya xifundza nkulu Maputo swa ofisiwa akuva switiva ku yantswisa ni uvoneleli la tinhlokomhaka leti yelanaka ni mahanyela ya ntsongwana. Masiku mataka, minti leyi yakiweke lomu ku hundzaka amati yi ta susiwa hi munisipi wa Kamatsolo. Tindota ta huvo yikulu ya ku boha minawu atikweni ka xiyenge xa ta vululami ti kumeka axifundza nkulu Maputo akuva ti ta vona hi kusuhi malandziwela ya mintirho ka xiyenge xa ta vululami. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka yi nga ta tshokovetela musumbuluko lowu ka nhlawutelo wa marungula lowu lulamisiweke tlhelo wu kombisiwa hi Monica Novel ka vukhandlisi la Afonso Maguli. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene. Lipelile hi ku phinda muyingiseti wa ku rhandzeka wa Emissori Provincial de Maputo. Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina nhlawutelo wa marungula. Munisipi wa Kamatsolo hi ntirhisano ni xitshungu u karhi u konta miminti leyi yakiweke endleleni ya mati akuva yi susiwa ku ya ka tindhawu leti tiyeke leswaku ku pfuliwa mukhandlu wa ku va ku hundza mati. Hi yentelelo na Steli Manyisa.
4: Mhaka leyi yi kongoma ku va yi pumba a tindhambi ni ku tala ka miminti mati lomu doropeni ra Kamatsolo. Mhaka leyi yeka yi voneka nguva ya timpfula yina yi hi humelelaka hi lembe ni lembe na ku xungametiwa mhaka leyi ya ku yakiwa ka miminti na ku nga hambiwanga maparcelamento. Leswi swi endlaka ku va mati ma nga na ndhawu ya ku ndlula hi koho kutani ma ya tala a mimintini. Mahungu lama byeliwi Radio Msambiki ha administradora tecnica wa kompuni ya ta vuyaki ni vululamisi bya madrenage lomu munisipa ka Matsolo Izalia Malia lweyi a vulavuleke hi ntirho lowu va wu tamelelaka lomu migangeni na va tirhisananaka na xoxitshungu.
5: Identificamos os principais pontos de obstrução e havendo necessidade de ter que se faz, efetuar alguma demolição, há negociação com a população e para efetuar. O importante é respeitar e desobstruir o caminho natural das águas. Em algum momento, sim, estamos a considerar demolições, sim. Sempre que encontra-se obstruções ou construções nas linhas de água, temos que desobstruir, não temos outra solução.
4: Nkameno kona Izalia Malia vulavuli hi makungu man'wana ya ku yakeriwa ka mavala didrenage manharhu rin'we ka woho ri nga karhi ri yakiwa leri sukelaka mugangeni wa ka matlhemele ri ya ka kilometro 18 ku va ri yakiwa ku tekiwa mali ya ku fika 500 milhões wa timetikali.
5: A ideia é que na próxima época chuvosa, pelo menos este projeto esteja pronto. A semelhança disso, em paralelo, vai agora lançar-se a primeira pedra também para a construção de um projeto, que é o projeto que vai da Fomento Liberdade até Siquama. E temos um terceiro que está no processo ainda de elaboração, que é a construção da vala de drenagem que vai dos Fios, Ferreira Fios, São Damaso, quilômetro 15. Ele passa também aqui por Siquama, Bunhiça e vai até Machava. Então estamos a falar de cerca de 3 projetos e que no seu todo respondem grande parte da matola.
4: A administradora técnica, o compõe a tavuiaque, drama drenagem, nitavu, lulamisi drama, tiamfula, a município Kamatsolo, a vula vula msumbulo kulom, gangene, wa singatela, kulom dorpen rakamatsolo, kufameni karienzo ram rangelo wa município, Julio Mparuki, emu gangene luuya, wa Kamatsolo.
3: Huvo ya xifundza nkulu Maputo yi lavetela tindlela ta ku yantswisa matirhela ni uvoneleli la tinhlokomhaka leti yelanaka ni mahanyela ya ntsongwana. Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku, huvo ya xifundza nkulu Maputo hi ntirhisano ni nhlangano wa ku hluvukisa miganga FDC va wupfisa swirho swa huvo leyi akuva swi tiva ku landza hi ku hetiseka tinhlokomhaka ti yelanaka ni makulela ya ntsongwana. Xiandla xa murhangeli wa huvo ya xifundza nkulu Maputo Idalina Xirindza a vula leswaku swirho swa huvo leyi swi ta wupfisiwa akuva swi tlakusa vutivi ni uvoneleli la ntsongwana ni ku va ku helisiwa swikarhato leswi xanisaka ntsongwana ngopfu ka tintangha ta ku sangula. Ka swivilelo leswi Idalina Xirindza a humelerisa tindlela ta ku kuma timali akuva ku yanguliwa hi ku hetiseka ku vilela ka ntsongwana ka leti yelanaka ni udahu ni ku endlala ta minti ya ku hlayisa ntsongwana.
6: Hi konelani ni va pariseri vezu akuva hi kota ku veni hi tlhamuxelana hi matswaliweleni yezu na mbi hini kusukela ka hini leswi hi nga tswarisiwa hi swona kusa hi hanyi minkama ku leyi a na hi nga swi tivi swa ku enche ka yini kambelani hi tela ku veni hi tata tivisana leswaku a n'wana a nga sunguni ku veni u vulavula na yena loko a humile handle a n'wana hi sungula ku veni hi bekisana na yena a linyelana ni tatana wakhe ni mamana wakhe na hali ndzeni ka ku ri bya mamana wakhe ni ku veni hi swi tiva leswaku loko mamana muni a li ku tikeni nga ku veni loko a ni khuri bya n'wana hi yini minawu leyi fanekeleke ku veni yi mu hanyisa para ku veni a kota ku veni a n'wana luyani a kula na le makuleleni manene a za a tlhasela masiku yake ya ku phuluka i nchumu lexi mbeke xi nga tiveki kambe ha swi kotanga ka ndzeni ka nkama lowu ku veni hi ta ta dyondzisiwa swona hi ta kota ku veni hi swi teka leswi hi ya tlhangana ni xithungu xexo hansi lomu va fambaka kona timembro ta assembly ti kota ku veni ti swi haxa leswaku va tshama na hi swi tiva swaku a n'hanyo bya n'wana hi byini a n'hanyo bya n'wana a n'wana a kurisa ku yini futhi a nga byi hi ku mukhahla n'wana a jula ku veni hi kombiwa tindlela leswaku a n'wana a za kula tlhasamba n'wini wa ku hi kola ka ku yini hi vanyingi swinene ka nkama wa sweswi loko hi teka matelefoni hi nyika n'wana hi li humu rhandza leswaku telefoni bya dlaya byi tlula leswi va leke ku ni ku dyaha ku ni ku tlhava ku ni ku yini leswi swi onhaka a hi swi koti leswi kambe namuntlha loko hina va na vonela va hi kota ku veneni hi dyondzisana hi ta kota ku veni hi swi tlhangamisela ka xithungu leswaku a n'wana ku dyaka ku veneni a va ni mabalisa i nga ntlendzelekano wa ku ta swaku n'wana mu dyondzisa a tela loko a tlhasaka malembe ya ku hi tenda a kula na a dyondza swaku i loko u tlhasaka nkama wa ku hi kona a taka kula a dyondza leswikulu i nga li leswi hi hanyisaka swona kusa a hi swi vona leswaku hinkwaswo leswi hi swi endlaka para ndzeni ka n'wana i swinene kutani hi lani ku veneni hi ta ta dyondzisana leswo ni vapariseri vesu leswaku va swi kota ku veni timembro loko ti tlhasa mbangwini luwa wa ku tirha va kota hi kutrongokutrongo va swi ehleketisa ka vatswele ni vatrongwana lava va ka va kumeka ka xifundzha lexi va va ka va na kumeka xona andzeni ka ma-district
3: Idalina Xirindza xiandla xa murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo loko a vulavula ku sanguleni ka magovhela ya ku ofisa swirho swa huvo leyi hi leti yelanaka ni mahanyelo ya ntsongwana ntirho u nga ta gama hi wa ntlhanu hi ya mahlweni mintirho ya ku va va yake tiku va kombisa mavonelo ya vona mayelani leswi va swi navelaka ku va swi cinca mahanyeleni lomu tikweni ntlawa lowu nyamuntlha u kumekile exifundzeni xa ka na mahaxa ku ya kola mavonela ya vayaki tiko yentelelo na Domingo Jimakalani
7: Jonika leswi nyingi swihluki hi komisa tekinika para diálogo national inclusive waleno ka vahanyi va xifundzha xa na mahaxa ku humelerisiwa ku va ku naveliwa ku ni lava va navelaka ku va ku pumbiwa nhlayo ya tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni hi ku naveliwaka ku va yi suka ka 250 ku atlhasa 150 tanihi mavonelo lawa ma tswaliweke ka mukhwepa wu kumisiweke hi komisa tekinika para diálogo national inclusive nakoni ku ni mavonelo lawa ma hlayaka leswaku loko a swokoteka a ku ta pumbiwa mintirho ya muzengeli wa tiko nakona a muzengeli wa tiko loko a swokoteka a ta vi ntsena muzengeli wa tiko na a nga leswi encekaka swa ku va muzengeli wa tiko a li nakona a muzengeli wa apartido nakona ku ni mavonelo lawa ma hlayaka leswaku a loko a swokoteka a ku ta ve ku ni nghenisiwa a mavoto hi xiyenge xa ta vumanguva lawa hi ku hambana ni nan'waka ku votiwa ka hi ma hikwalaka ku va ku tsaliwa ka mapapela nakona ku ni lavange loko a swokoteka a ku ta ve ku hambiwa a nhlawula mani wa mamunisipio nambi ni vuzangeli bya tiko ni ya tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni hi siku byin'we ntsena na a nga li leswi encekaka na n'waka swa ku nhlawula mani wa mamunisipio landziwa hi lembe byin'we wa muzengeli wa tiko ni wa tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni wu landziwa hi lembe byin'wana kutani i mavonelo lawa ma tikombisaka na ma yaka mahlweni hikuva ma beka a mabulo na ka nkama wa sweswi vahanyi va haleni kana mahaxa va hlaya leswaku loko a swokoteka a ku ta bekiwa a mafumela kambe ke a mahanyelo ya nan'waka ka swiyenge swa ku hambanahambana hi kanela hi hlawula mani a swi tave swi ya mahlweni hikuva a li leswi swi nga hi xiswona nakona a tinhenha ta huvo yikulu ya milawu ti nga ya mahlweni hikuva ti le 250 a nhlawula mani loko a swokoteka tanihi ku hlaya ka vahanyi va haleni kana mahaxa tabe nhlawulamani loyi a landziwaka hi xiyenge xa mamunicipi lembe byin'we xiyenge xa vuzengeri bya tiko hi lembe byimbeni vana va la ku va ku nga voneki ku cinca lokukulu kambe leswi julekaka ku va swi endliwa a li ku va ku cinca loku a li loko ku landziwaka hi kutsongokutsongo ndleleni ya ku va ku bekisiwa matshamelo manene ya tiko nambe ni ku va ku londzovotiwa a vukhazi lebyi kutani mosambiki byi landzeki kutani ndoka rikisani loyi yisiwaka mahlweni haleni wa xifundzeni xa le kanamahaxa ku siku lebyi a komisao tekhnika para o dialogo national inclusivo byi tizelaka haleni a xifundzeni xa le kanamahaxa a muzengelo wa komisao tekhnika para o dialogo national inclusivo haleni wa kanamahaxa loku a kanela ku sunguleni ka nhlengeletano lweyi hi lwi a hleke leswaku a mavonelo lama nga ka ve ma bekisiwa hi lawa na wo ni ma ta ka ve ma tlhanganisiwa ni mavonelo ya hinkwavo vahanyi va haleni a xifundzankulu maputo hikula ka ku va hi tivaka leswaku kutani a komisao lebyi karutile xifundzeni xa le makuti mwamba nambi na matola lani nakoni byi veke byi kombisa a mukhota lowu nthaku swi ta ve swi tlhanganisiwa a ku va swixuxiwa hi xiyimo xa tiko
3: na ku endleka leswo tindoda ta huvuyikulu ya ku boha minawu tikweni ti kumeka xifundzankulu maputu ku ta vona ta malandziwela ya mintirho ngopfu ka swihubyana swi hanyelaka huvoneleli la ta minawu hi endelelo na Alberto Paulo
8: endzeni ka makungu walawa tindoda ta huvuyikulu ya ku boha minawu tikweni ta ntlawa lowu u tirhaka ka xiyenge xa tawu lulami wu kumeka xifundzankulu maputu lomu nga ta pfuxelaka amakhotso mimiti ya ta vuphorisa nambe ni yin'wana yi kumekaka ka xiyenge lexi primeiro vice president wa komisao leri Solemani Fonseca a vule leswaku ntsimantsima yikulu hikuva ku voniwa amatshamelo ya makhotso lani ku nga ta voniwaka swa ku makhotso ya xifundzankulu maputu ma tlula a ntsengo lowu a wu fanele ku va u yamukeliwa wa vabohiwa kumbe walandza a minawu tani ku vulaka Solemani Fonseca ku va ku voniwa matshamelo lawa ku ta tirheliwa aka swifundza swo hambanahambana swa xifundzankulu maputu
9: trabalhamos com os tribunais procuradorias e assim como as instituições penitenciárias portanto os estabelecimentos penitenciários
8: e na como é que nós xifundzankulu maputu kongometo ukulu wa hina ekuva hi pfuxela swifundza swo hambanahambana lani ntsima ta vona a xiyenge xa ta vuthethisi maphorisa hi tlhela hi vona futhi ni makhotso hi ta vona lomu makhotsweni leswaku ka xiximiwa a nawu wa ku wu pfumelela ku a vabohiwa va ya tihlamulela le kaya hi ha ta vona nakona leswaku vona a mitiyo leyi yi ya swi kota ku va yi xixima a ntsengo lowu faneleke va wu yamukeliwa vabohiwa kumbe ku na vabohiwa ku tlula mpimo lomu a makhotsweni i ntirho lowu u kalaka u nga ri wuntshwa hi wu endla malembe hinkwawo loko a tindoda ta huvu yikulu ti nga kumeki ahubyini leyikulu ti kumeka kolomu a swifundzankulu na ti vona a matshamelo yo hambanahambana ka swiyenge leswi ti tirhelaka aka swona
9: nós vamos fazer e por vezes encontramos casos que necessitam de um esclarecimento e por isso após não é, estas visitas nós sentamos com a comissão da legalidade não é, a nível do distrito para podermos discutir as questões que nós deparamos no terreno e encontrar formas de suprir essas ilegalidades, se for o caso, ou algumas inquietações.
8: Marito ya Solemani Fonseca, primeiro vice-presidente anga murangeli nanza uranga, wa ntlawa lowu tirhaka ka xiyenge xa tawululami ndzeni ka huvu yikulu ya ku boha minawu lomu atikweni loko a vulavula xifundzankulu maputu ku sunguleni ka riendzo ra ntlawa lowu lomu a xifundzankulu nkongometo ku va ku voniwa a matshamela ya ta mintirho ya vuphorisa vuthethisi nambe ni makhotso lomu a xifundzankulu maputu
3: ku nyimisiwa ku tirha ka nkomponi ya ku bindzula mapayina ya solari ku vindlavindlekisa murhangeli wa FUNAI lweyi a endzeleke komponi leyi mixi wa nyamuntlha mahungu lawa matana Rigoberto Xisano
10: a liendzo ra president Nkosi Sawulani a fabrika li kombekisa yini para n'wini
11: hi tsakile ngopfu swinene hi riendzo ra yena ku ve na hi pfuxele leswi hi tsakisile hikusa masiku hi nga tirhi se nkarhi wun'wana swi hi kanakanisa leswaku xihi xikongomelo xa ku veni hi nga tirhi nakambe ntsweni leswi a swi ta humelela kambe lexi hi tsakisaka hileswaku a hi khutazile nakambe a hi tiyisile hikwalaho ka marito ya yena hikusa swi kombisile leswaku a hi nga fanelanga hi tshikeleleka kambe hi fanele hi nyima hi tiya hikusa ku ni swin'wana swi taka leswi fambisanaka ni ntirho wa hina
10: leswaku ni mintlhelo wa malembe na mi nga tirhi swa mani mahanyelo
11: ntano malembe lawo hinga tiri ama ishukuvalise kusa nkarhi wun'wana hi nga swi tivi leswaku i ncini leswi a swi ta humelela kambe hi tsakisiwa hi ntirho wa hina hikusa hi tirha hi endla masolar lawa ma swi kota ku pfuna makomundadi ya hina ni matiko man'wana so loko hi nga tirhi xin'wana lexi nga ta endla leswaku hi nga tirhi ku ve ma-manifestation lama nga endla leswaku michini yin'wana yi ve leyi yi honekaka yi nga ha tirhi kambe lexi xi tsakisaka leswaku eka masiku lawa a va nga hi tsikanga tsena hi ni ku xukuvala hikusa hi nga tirhi nchumu kambe lexi xi tsakisaka leswaku ka leswi a nga hi pfuxela a hi tshembisile ka leswaku ku ta ve ni ku cinca ko karhi eka matirhelo ya hina
10: kanivambo n'watule marito ya mutirhi wa fabrika leyi panel solar lana xifundza xa Bowani na komba ku nyoxa hi riendzo ra tatana Metigondola tatana Metigondola a ri hlaya leswaku 14 wa vatirhi va kumekaka ka fabrika leri va ku ri ni ntlhanu wa malembe na ri nga tirhi va ta kumeka ka tindhawu tin'wanyana ta mfumo van'we va ta tirhela Afunai Central van'we va ta tirhela ka madirhisao ya mfumo lani ya xifundzankulu Maputo leswi twa swa ku a fabrika leri ri akiwe hi 2000 hi dexi tirhisiwa mali ya 13 million wa madolari yi nga tirhisiwa para ku ya ka a komponi leyi namuntlha a tikomponi leyi halaha tirhi mapanel solar ya a hi ma pfuna a maprojeto ya Funai ka tindhawu ta ku hambanahambana ti nga hlaya ka macommunidade.
3: Hi maendlelo lawa muyingiseta ku rhandzeka hi gemeta kola nhlawutelo wa marungula siku leli humeleliseke ku va munisipi wa ka Matsolo hi ntirhisano ni xitshungu ku ta susa minti leyi yakiweke ndleleni ya mati. Swirho swa huvu ya xifundzankulu Maputo swa ofisiwa hi leti yelanaka ni matirhela ni u vonelela tinhlokomhaka ti yelanaka ni mahanyela ya ntsongwana. U ya mahlweni ntirho wa ku kola mavonela ya vayakitiku mayelana ni leswi va navelaka ku swi vona swi cinca emahanyeleni lomu tikweni. Misalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Maguli ku je ku engeta.
2: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa yimisori provincial Maputo.

0: Bala nombelwa vakla shmatsi loya kalteke shkare ka kampo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntlangu
1: kuni munwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata ka mbele ka nwana wa ntlanu wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchayi wa mpepo wasati loyi a yendla swikombiso swa ku veni nwana karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Mama, Femina Anna Malivro. Masala ya ina mahlo ke li limpula. Aninga taya xikola mina.
1: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semirilisana maka mu.
1: Lexa nwana wa wena lexi. Xiyalaka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa anga na mabuku nakona masala ma ahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana leno swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yingana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A uva shuvi vangani va wena va le xikolweni na professori, he? A uva shuvi?
0: Na va shuva.
2: Tenki mi exikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
0: Na swi lava.
2: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
3: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku mukomba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
0: Mama, Femina Anna Malivro. Masala ya ina mahlo ke li limpula. Aninga taya xikola mina.
1: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semirilisana maka mu.
1: Lexa nwana wa wena lexi. Xiyalaka ku ya xikolweni ale angayi hikusa anga na mabuku nakona masala ma ahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana leno swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yingana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A uva shuvi vangani va wena va le xikolweni na professori, he? A uva shuvi?
0: Na va shuva.
2: Tenki mi exikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
0: Na swi lava.
2: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
3: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku mukomba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
4: Kungalikhale wa sungula ntshwantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Unga sali ndzhaku.
5: Phatima.
6: Hey! Leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
6: Se ni ya hi nga rhurheli wu kona. A wo tshama hi ku hi ta ku yini. He? Swivana na switsongo a ku nga hloniphi munhu. Ha? Ayo hanyengi hi swiharhi mani.
1: Pheya ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena. Nambi vakulu va vanhu njhe.
6: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Namisha wena munene nada.
7: Wa bala kukulosa. Nambi kufumela kunene loko. Loko uranga umulosa nada.
6: Hiso leso. Nakona akuna wakukauka mungano nada. Kambe, leso inga tlela minjanguni ya hina. Nza wakukuwa mati matusile. Ita tlela ya hanyavu munu. Itzika vuhari lejifaka yelika lona.
7: Ish, ai kongele ni kuwa moyo obia usaliko seno. Nikuwa unga nyangwe langa kalavotala. Loko utulela ni alenu se ya kakami minti ya hina. Hey, anishitivi man.
8: Vaka hina, ai vekeni nilisimavu munu. Sihena ni maanyele ya hina. Akulishile, inhlikani, lipelile, minjani, inkomu. Isilo swikulu swikombisaka kulweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeni ni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

Shaina. Utsembisile vana va Israyele. Uvanyika timbilu letintsha. Yokubone kuhomboloka ka vona. Kurukana masevo kujayana ali swakudya swa siku rin'wana ni rin'wana. Tiko ri pfumala kurhula hi kola ka ku fulahela swileleto swako. Hosi u hlayile uku siku ndzi ta ka mibasisa eswijoheni swa n'wina. Ndzi ta endla leswaku miti yi va ni vanhu ni marhumbi ma akiwa ni misava leyo hlaseriwa yi tlhela yi rimiwa. Xisoso a titsongohata emahlweni kwako. Hi kombela timbilu letintshwa, moya vuntshwa, ku va kurhula ku tlhela ku va kona amakarhi ka hina.

Rádio Jungula ya Vusiko, emissor provincial de Maputo, Muxai Natali Ulibombo, Mujangele Watiko, Musumbuluku Lwei, a oficina ya Kweyanti, Jodropen de Maputo, Nsinja Watiko, ayamukile holobye wa tavudabo wa tiko bya Brazil, Alexandre Padilla, akumeka ka Mosambiki li yendzo na ntijo. Padilla, loko atava akumeki ku xintshivana ni Mujangele Watiko, ku humeni kwakwe, a hlayeleswaku ku liyendzo li yentxaka, nakone liyelana ni ku tisa xirhambu xa Mujangele wa le Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, ka leswaku Daniel Chapo ku masiku mataka, a nga va yendzela tiko lebyiyana a ku va Vajangele hava bidzi, va ya luka ni ku funga swipfumelelwana swa ku hambanahambana ngopfu ku swiyenge swa ta vudahu. Mujangele wa tiko wa vubidzi bya xaka mutini wa tinhlengeletana tikulu eka Centro de Conferência Joaquim-Xisana dorobeni bya ka Maputo a ta pfula nhlengeletana ya vumakumemabidzi na kan'we ya lembe ya swiyenge swa ta vukosi swa vinyi kaswi. Nhlengeletana yi nga ta kumeka ndzeni ka swihlayahlaya swi nge ku bindzula ni ku ya ka vukosi bya ku tika yi lulamisiwe hi nhlangano wa vanyatimali tikweni sete ya. Ku hlengeletana Mujangele wa tiko a ta hlalela mabulo mayelanaka ni ku luka mabyengu ma nga hluvukisaka ta mintengo tikweni. Komandanti wa ta vupholisa hi xiyimo xa xifundzankulu Cabo Delgado wa bandleve ka leswaku ku kumeka vaterrorista lomu migangeni ku nga ni xitshungu ngopfu wa xifundzeni xa Limetuji. Komandanti wa vupholisa Cabo Delgado wa Sani Fikiri ale vanhu va nga lomu migangeni va hamba tihanyi ti hoxelaka timfanelo ta vumunhu ku dlaya, ku hahlula ni ku hohlotela a swigotso swihono swi hambiwaka hi vaterrorista. Fikiri a li xitshungu xi fanela ku va xixiya swinene vanhu va nga ni mahanyelo ya ku fana ni lawo a ku va va nyikeliwa ku mintamu ya vupholisa. A xifundzankulu Nampula makungu ya ku bindzula xa ku kazi lomu migangeni makazi ma pumba timhaka ta ku va lavantshwa va zon'weka ni ku va va kuceteliwa ku va va tikatsa ni mintamu ya vaterrorista Cabo Delgado. A ku va ku tsemelisiwa mhaka leyi tanihi ku hlaya ka Patrick Mateus, mfumo wa Nampula ni vatirhisani va kazi va tihita hi ku luka ni ku byala vutivi bya mintizo ni vutlhazi mi nga buyelisaka xa nchumu ngopfu ku lavantshwa. Mujangele wa lavantshwa ni mintlangu ya ku tiyisa mibye xikan'we ni ntizo wa Nampula a le maendlelo lawa ma ta kota ku va ma helisa ku kuceteriwa ka lavantshwa a ku va va ya tikatsa ni vaterrorista. Partido Frelimo dorobeni bya Maputo a kazi ya hlakahleta swizwi wa migangeni. Musumbuluku lweyi ku hlakahletiwe sirikulu bya le Pulana Cimento A lana ku nhlengeletana ku hlawuliweki Vitor Gizimana a ku va a li primeiro sekretari wa Frelimo mugangeni luwana. Khume bya vanhu va kume ku vavisiwa kasi vunyingi byavo va ta va va kumeka na va gandiwile hi mazibye mhandzu ya ku mbundzumuka ka predu bya ku kasi a mugangeni wa le Hinanda n'walungwini ka doroba bya le Durban tikweni bya Afrika do Sul. Madzungu lama hlaya leswaku ntlhanu wa vanhu ni vazazu na ngweso va kumeka na va voneleliwa hi mintizo ya ta vudavu nkama lowu ku nga kazi ku landziwa vuhloli bya ku kumeka ka vanhu hansi ka mazibye. Madzungula ma hlaya nakone leswaku a ha ku se tiviwa xivangelo xa ku dilika ka predio lebyo. Tinhlazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vubidzi bya xaka tete ku hisa ku ta chika ku tlhasa ka 30 degrees centigrados ku landzela beira hi Nyembani na Mpula na Kilimani 28, Vilankulu Pemba 27, Maputo na Chimoio 25, Nchanchai 24, Kasilichinga, Kupepela i 23 graus centígrados. Vaengi seti vazandze kaka hima inchela lawa, hengwe tlasiseli madzungula ya lonkama haimi sor provincial di Maputo. Mawa kulukuma ngwe tlasili ha home.

0: ripelile uveshfundza nkulumaputu ilavetela tindlela ta ku yamtsisa matirhela ngopfu ka letinaka ni ntsongwana maphoyisa tiko xiyimo xa xifundza nkulu nyambani ma navela ku vona nhlengelo wukulu wa varhangeli va miganga kulweni ni ku helisa mhaka ku va vanhu va titsemela anawu ha voxe xiyenge xa tavudhawu hi xiyimo xa xifundza nkulu gaza xi kombela xitshungu a ku va xi xixima swinene xa madyela swa nga ndlela ya ku helisa mavabyi ya ku khwanyela swirho munyisiti ku rhandzeka leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta titshokovetelaka ku nga ri khale ku fambeni ka xitiko xa dzongeni xa namuntlha vana na hina
1: hi khane ke David Ntmana hi ku zwindzile

loko nga ti bosopi hikusa u fanele ku va u byimuka swa ku lamovheni u nga koni la u ni vutomi bya lava nyinge kutani wo famba hi nge kumbexana wo va mufambisi wa vhiyamu a wu langusi hikusa laha ndleleni la a ku na masitope ma ta ka chuka ma ku yimisa.

0: zwana madorobeni ya Kancayincayi, Nyembana, Beira, Ximuyu, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
2: Lukanyoko mngana imaka munhu
3: ikuyisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhela ku lomndwini
2: u tirha yini swa lomndwini hlikani lowu ni mumu hinkwawo lowu
3: no tshula akuva ku tshamiseka hi etlela ka ku kala uthulu phela hambi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli ni swi xanisaku i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndwini
2: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove.
3: Ni tshama ni swi twa.
2: Ku tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vanhu lakulowu. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
3: I mali ni kalaku ni nga li na yona.
2: Xihoro xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
3: a ni nga nga swi pimisa
2: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byintshwa u mamangu lavha wota. As duas lavam a cara. Com a tematura,

ripelile ho vuya xifundza nkuluma potso I lavetela tindlala ta kuva yamtsisa matirela ngopfu ka letilinaka nintsongwana maphoyisa tiko hi ximi xa xifundza nkulu Nyambani ma navela ku vona nhlengelo wukulu wa varhangeri va miganga kulweni ni ku helisa a mhaka ya ku va xitshungu xi titsemela a nawu ha xoxe xiyenge xa tavudawu hi ximi xa xifundzankulu Gaza xi kombela a xitshungu ku va xi xixima swinene ta madyela swa nga ndlela ya ku helisa mavabyi ya ku khwanyela swirho Munyiseti wa ku rhandzeka leti I tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti tshokovetelaka ku fambeni ka xitiko xa dzongeni namuntlha musumbuluku 13 ka n'hweti ya mawuwana a nga xihluwa 2020 nongoloko lowu u kumeka mavokweni ya Afonso Magoli ka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo vululamisi ni vukombisi byi kumeka a mavokweni ya Davidi Ntimana ntlawa lowu u ku navelela vunyiseti lebyinene

0: minawo tikweni ta ntlawalo u tiraka ka xiyenge xa tawu lulami u kumeka xifundzankulu Maputo lomu nga ta pfuxelaka amakhotso mimi theater of police nambe ni yin'wana yi kumekaka ka xiyenge lexi primeiro vice president wa komisao leri Sulemane Fonseca a vule leswaku ntsimantsima yikulu hikuva ku voniwa amatshamelo ya makhotso lani ku nga ta voniwaka swaku makhotso ya xifundzankulu Maputo ma tlula a ntsengo lowu a wu fanele ku va u yamukeliwa wa vabohiwa kumbe wa landza a minawu tanihi ku vulaka Sulemane Fonseca ku va ku voniwa matshamelo lawa ku ta tirheliwa aka swifundza swo hambanahambana swa xifundzankulu Maputo.
1: Trabalhamos com os tribunais, procuradorias, e, assim como as instituições penitenciárias, portanto, os estabelecimentos penitenciários.
0: E naí, como é que nós funzankulu Maputo, congometo o kulu ahina, e kwa e puxela su funza, su ambanambana, lá nem cima, da bona a xiangachata, vuteti, cima por isso, e tle bona funse ni makotso, e da bona lo makotsuen, lesaku, kashishimiwa, anna waku, ufumelelaku, ababoiwa, vea de samulele lekaya, e da bona na con lesaku, uvona, amit yuli, e ya swi kota ku va yi xixima a ntsengo lowu faneleke va wu yamukeliwa vabohiwa kumbe ku na vabohiwa ku tlula mpimo lomu a makhotsweni i ntirho lowu u kalaka u nga ri wuntshwa hi wu endla malembe hinkwawo loko a tindota ta huvu yikulu ti nga kumeki ahubyeni leyikulu ti kumeka kolomu a swifundzankulu na ti vona a matshamelo yo hambanahambana ka swiyenge leswi ti tirhelaka aka swona.
1: Nós vamos fazer e por vezes encontramos casos que necessitam de um esclarecimento e por isso após estas visitas nós sentamos com a Comissão da Legalidade a nível do distrito para podermos discutir as questões que nós deparamos no terreno e encontrar formas de suprir essas ilegalidades, se for o caso, ou algumas inquietações.
0: Marito ya Sulemane Fonseca, primeiro vice-presidente, anga murangili nanza uranga, wa ntlawalo tiraka ka xiyenge xa lulami, ndzeni ka huvu yikulu ya ku boha minawu lomu tikweni, loko a vulavula xifundzankulu Maputo ku sunguleni ka riendzo ra ntlawalo lomu a xifundzankulu, nkongomelo ku va ku voniwa a matshamelo ya ta mintirho ya vuphorisa, vuthethisi nambe ni makhotso lomu a xifundzankulu Maputo.
2: Huvu ya ku vonelela tama landzela ya mintirho hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo yi lavetela tindlela ta ku yamtswisa matirhela ngopfu ka leti naka ni ntsongwana. Mahungu ma tshokovetiliwaka hi Monica Novela.
3: Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku, huvu ya xifundzankulu Maputo hi ntirhisano ni nhlangano wa ku hluvukisa miganga FDC va wupfisa swirho swa huvu leyi a ku va swi tiva ku landza hi ku hetiseka tinhlokomhaka ti yelanaka ni makulela ya ntsongwana. Xiandla xa murhangeli wa huvu ya xifundzankulu Maputo Idalina Xirindza a vule leswaku swirho swa huvu leyi swi ta wupfisiwa a ku va swi tlakusa vutivi ni vuvoneleli la ntsongwana ni ku va ku helisiwa swikarhato leswi xanisaka ntsongwana ngopfu ka tintanga ta ku sangula. Ka swivilelo leswi Idalina Xirindza a humelisa tindlela ta ku kuma timale a ku va ku yanguliwa hi ku hetiseka ku vilela ka ntsongwana ka leti yelanaka ni wudahu ni ku endlala ta minti ya ku hlayisa ntsongwana.
4: Hi kone lani ni vapariseri vezu a ku va hi kota ku ve ni hi tlhamuxelana hi matswaliweleni yezu nambi hini kusukela ka hini leswi hi nga tswarisiwa hi swona hikusa hi hanyi minkama ya ku leha na hi nga swi tivi swaku enxe ka yini kambe lani hi tela ku ve ni hi ta ta tivisana leswaku a n'wana a nga sungula ku ve ni u vulavula na yena loko a humile handle a n'wana hi sungula ku ve ni hi bekisana na yena a linyelana ni tatana wakhe ni mamana wakhe na hali ndzeni ka ku ri bya mamana wakhe ni ku ve ni hi swi tiva leswaku loko mamana muni a ni a li ku tikeni nga ku ve ni loko a ni khuri bya n'wana hi yini minawu leyi fanekeleke ku ve ni yi mu hanyisa para ku ve ni a kota ku ve ni a n'wana luyani a kula na le makuleleni manene a za a tlhasela masiku yake ya ku phuluka i nchumu lexi mbeke xi nga tiveki kambe ha swi kota ka ndzeni ka nkama luwa ku ve ni hi ta ta dyondzisiwa swone hi ta kota ku ve ni hi swi teka leswi hi ya tlhangana ni xithungu xerxo hansi lomu va fambaka kona timembro ta assembly ya ti kota ku ve ni ti swi haxa leswaku va tshama na hi swi tiva swaku a n'wanyi bya n'wana hi byini a n'wanyi bya n'wana a n'wana a kurisa ku yini futhi a nga twi hi ku mukhatla n'wana a jula ku ve ni hi kombiwa tindlela leswaku a n'wana a za kula tlhasa mbangwini wa ku hi kola ka ku yini hi vanyingi swinene ka nkama wa sweswi loko hi teka matelefoni hi nyika n'wana hi li homu rhandza leswaku telefoni bya dlaya byi tlula leswi valeke ku ni ku dyaha ku ni ku tlhava ku ni ku yini leswi swi onhaka a hi swi koti leswi kambe namuntlha loko hina va na vonela va hi kota ku ve nini hi dyondzisana hi ta kota ku ve ni hi swi tlhandzimiselaka xithungu leswaku a n'wana ku dyaka ku ve nini a va ni mabalisa yi nga ni tlentlelekano wa ku ta swaku n'wana dondisa atela loko a tlhasaka malembe ya ku intenda akula na a dondza swa ku loko tlhasaka nkama ku hi kona ataka kula a dondza leswi kule nga leswi hanyisaka swona ku a hi swi bona leswa ku hinkwaswo leswi swi endjaka parantene ka nwana i swinene kutani hi lani ku veneni hi tata dondisana leswi ni va pariseru leswi leswa va swi kota ku veneni timembu loko ti tlhasa mbangwini lowa wa ku tisa va kota hi ku trongo va swi ehleketisa ka vatswele ni va trongo na lava va kumeka ka xifundza lexi va vaka vona kumeka xone andzeni ka ma district.
3: Idalina Shirinza xiandla xa murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo loko a vulavula ku sanguleni ka magovela ya ku ufisa swirho swa huvo leyi hi leti yelanaka ni mahanyela ya ntsongwana ntirho u nga ta gama hi wa ntlhanu.
2: Maphoyisa tiko ximxo xifundzankulu Nyembani ma navela ku vona nhlengelokulu wa varhangeli va miganga kulweni ni ku helisa a timhaka ta ku va xitshungu xi titsemela a nawu wa xoxe. I mahungu lawa ma tisiwaka hi Idrasio Makondela.
5: Leswo byi wuliwa hikwalaha ka ku a ka masiku la hi nga ka wona ku karhi ku engeseleka mavhiki wohle timhaka ti tivisiwaka ta ku yelana ni ku dayana patsikambi ni ku banana ka ku xuxa ka timhaka. A ku tsika ka leswo maphoyisa ma karhi ma tshingisa ntirho wa ku honelela lomu ka miganga ya ku tsalangana. A munyiki wa mahungu wusukeni ka maphoyisa exinyimi xa provhinsi ya Nyambana Dert Ofumani hi yena a nga vula leswaku maphoyisa ma ta simama ma tirha ndzimeni ya ku lava ku tlhelisela ndzhaku a timhaka ta vugevenga.
6: A vhiki nga hundza hi kumana ni timhangu to karhi ndzi nga vula futhi mhaka ya ubingo maheka ka district ya Murumbene ka Bairu Matshavani dos lomuka kumeka a jaha yi nga karhi gi navela ku yi va tihuku ka muti wo karhi kambe loko getsumbuliwile avinyi va muti va kumekile na va va tihuwa leswi nga mahaka leswaku a xitshungu xi tshinela lahayani kambe va kumekile na va mbungutela hi ku loko na bilwe i kumekile na luza wutomi i kambe i kumekile na khon'wa wa kona a nga hi kona ka gurupu liyani yi nga daya a munhu loyi kumekile kambe ni kazi ya furt lomu nga kumeka jahaku wo karhi ka 30 wa malembe yi nga tsema maxapa ya banka hi ku navela ku yiva foni kambe a jaha leyi kumekile na kona na kikhon'wa hi ntirho wa maphoyisa leswaku yi tsayisiwa.
5: Munyiki wa mahungu wa wusukeni ka maphoyisa exinyimi xa provhinsi ya Nyambana Dert Ofumani.
2: Xiyenge xa ta vudyahu ximi xa xifundzankulu Gaza xi kombela xitshungu a ku va xi xixima swinene ta majela swa nga ndlela ya ku hilisa mavabyi ya ku khwenyela swirho. Mario Martins.
7: Marito lawa ma humeka ka masiku lawa mataka ku vonaka ka vanhu vanyingi va fika ka xibedhlele na va khupukeriwe hi matensawuna va nga swi tivi kolaho murhangeri xiyenge xa vadokodela a xifundzankulu Gaza bava Serge João wa tamuxela leswaku a hanyela ra nyan'waka ri fanela ku cinciwa ku tshungurisiwa ngopfu muzimba ku dyiwa swa ku kala mafurha hambe ni ku hungula ngopfu munyu ka swakudya.
8: Uma dieta menos gordurosa, com menos sal, principalmente quando para quem se já tem uma predisposição a antecedentes da família de hipertensão, pai e mãe hipertensos, por exemplo, estamos a olhar a questão da prática de exercícios físicos que também vão ajudar para que não possamos desenvolver hipertensão e mesmo tendo hipertensão que essa patologia não evolua, não se agrave.
7: A culimaritu e a morangula xanga chavu doko dela, a mitra da xifunzan kuluga zababa Sérgio João, loko ativisa ni ku kokela, ta majela manene ya kukala a fura ambe ni munyu kasi ku ta pumba andlela ya ku kuma vadzwe bya khupuka ka matensamu.
2: Na ku endleka leswa mfumo wa xifundza xa le ka Masanjena xifundza nkulu Gaza hu lavetela tindlela ta ku kuma nseketelo wa ku yaka xibedhlele mugangeni lowu yana wa tiko a nga uhospital distrital swa nga ndlela ya ku yangula ku vilela ka xitshungu. Boniface Novela.
9: Kankarhi lowu xifundza xa ka Masanjena xini muti wa tawudawu chiwaka Centro de Saúde u kala ku nga hlamuli a swivilelo hinkwaswo swa timbabyi eka muganga lowuyana a nga va hi mitirho ya ku va vamana va ni switikamezo ka vupfuluki hambi ni yin'wani mitirho ya ku lana ni maoperasawu yi vilelaka tintlhari leti ti heleleke. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeri wa xifundza xa ka Masanjena loyi a vulaka leswaku handle eka swikarhato leswi swa ku vileleka eka tinkari leti ti nga ni ku helela a loko timbabyi ti vilela ku va ti yisiwa ka tindhawu tin'wanyani swi hlangana ni swikarhato swa ta mafambelo hikwalaho ka switarato swi tsondzomaka ni ku patsa ni mimangwa leyi kusukela ka Masanjena ku ya ka mapayi i tekiwaka ku nga ni ku tlula 200 wa makenekene. Sanjombani a tivisile leswaku Yungwa ninjela ilavetu waka kuwa kusuwa timbadwe kama sanjena kuya tindawu tingwanyani. Kuko ngoma ashpunza shaka machaz. Ashpunza nkulu manika. Lana shulila waka kuwa kutirisiwa aboti. Ambinu uweka mambulansa mambiri. Eka mambiri ya nambu wale savi kukota kutlakitliwa atimbadwe kuya ashbelela. Munyikili wa ena wa mahungu. Watsatia eka shuyenge nkwa susware anyu akuwa kuseketeliwa makungu ya uyaki la jibelela lishiana shifunda shaka masanjena.
10: Temos hospital, que na verdade é um centro de saúde, que tem vários serviços que estão essenciais à saúde, mas que não estão a funcionar, não temos bloco operatório. Qualquer urgência que nós devemos fazer, há um incidente qualquer, a criança torceu o pé, não temos como pôr aqui um gesso. As nossas mães têm complicações na fase de gestação, devemos levar para Mapá e devemos levar para Machaz. As condições de transitabilidade não são as seguras, principalmente para a evacuação de pacientes nessas condições.
9: Munikilo ena uma ungu aplica para os condições caratu singa kona e kuva a sujana sam fumo singa kona e se tongo mela nuku vasu chamula chivilelo chavatir lava vanga kona vautula a hafu ya gidi ambi kuva kutendirua a se tongo la sulava kaka hakona.
2: Kufumula kanzilu wa kizu wa kwenela mkuvanga kuvanga kuponi ata urimi ashifunzini shale masinjiri shifunza nkulu gaza ilu leka kululamisa utlavi nkwar akuva isa matweni ta ubinzuli. Alfred Muyanga.
11: Utlavi nkwar lele inyikuweke lona kuva ilanza amintiri ata urimi lipimu wako intengo wa 3000 wa magitari. Kwa la kashkaratlish akumponi yoko tantena kuva irima itlala ijala ka utlavi lipimu wako intengo wa magiti mambiri ya magitari. Maungula mazeliwe arati msambiki mrangili mbunga. Mangula mazeliwe arati msambiki mbunga kava rangili wa kumponi. Lwea shungata akalishwako kuvelele kantengo wa 7 megawatts inzilu. Intamu wa magezi kuwa kutakutiwa kuwa kutiriwa ka utlavilele wanyikuwe ka loda. Koradu prestoris na kona shamsala shwa kuka masikula wa mataka akumponi karikunga ata lishwa kuwa kucheliwa ankovotu lunga tasukala ku abarashi ila kama singiri. Kamfuka wa kumela makena kena nchana manharu kuwa kutave ku iswa mashwe ni mintiri ya vrimi la kovotulo unga tapunaka. La ankovotulo unga tapunako antsengo wa 24,000 wa magitari. Maritu ya prestor.
12: Futuro, nosso projeto total vai precisar 100 megawatts de energia. Só nós temos doados agora de 3,000 hectares, mas nós não podemos utilizar. Como não tem energia suficiente aqui em Massangir para irrigar toda a área. Nós agora estamos na máxima. Para avançar mais, nós estamos a pedir ao governo para trazer mais energia para aqui. Como tem uma linha, vai para Chopo e para Mampai, de 100 megawatts, mas não está a utilizar nada. Só nós vai pedir ao governo para trazer mais energia para Massangir.
11: Maritu ya Corrado Prestor, munga kava rangele wa komponi ya tavurimi leka masingiri lokale karia vula vula eskaratu sunga karibu kumana nasona ekolaka nzilu wa gezi. Komponi le vula vula kayona ya vurimi kutafika sosi irima kantengo wa magidi mambiri ya magitari lalo kuna kariku jali wa mavele. Tifijau kufana ni alfafa na kule karna kwa na ukungati walisho kama siku la mataka kuwe kusungulua antiru wa kuwa kujalua makadamia memange shiketa ni midalo evitanu waku mirtilu.
2: Murengeli wa konseli d'administrasao wa funaye meti gondola na muntla enze lile nkoponi ya ubinzoli ralefstua kama painei solari. Anga stiru swa upethi ranzilo wa gezi kutirisa jambu. Nkuponi ikumekaka ama tolari yu shifunze nisha buwani shifunza nkulu maputu. Akuwa ayavuwa hili kusui. Shikaradu nkuponi itlanganaka na sona. Rigoberto Shisano.
13: Fibrikalini ni nchanuwa malembe na ringati na muka morangilu wa funaya buyala. Ni atavona ikusui. Zinga enje kalani ni leso singa njeka para a fábrica de latina mucha ringatir ni mutiro kumekala ni a fábrica de painéis solar agata bala vitu kusumula
14: mina Samuel Gilosa mutiro wa fábrica de painéis solar
13: a lienzura tata represento kusida administração la ni a fábrica de likumbikisa ine para mwe
14: hitsakile ngopshinene hi rendi ra yena kuvena hepfushelele swi hitsakisile kusa masiku hingatiri se nkarhi wun'wana swi hi kanakanisa leswaku xikongomelo xa ku veni hi nga tirhi nakambe ncini leswi a swi ta humelela kambe lexi hi tsakisaka hileswaku a hi khutazile nakambe a hi tiyisile hikwalaho ka marito ya yena hikusa swi kombisile leswaku a hi nga fanelanga hi tshikeleleka kambe hi fanele hi nyima hi tiya hikusa ku ni swin'wana swi taka leswi fambisanaka ni ntirho wa hina
13: leswaku ni mi ni ntlhelo wa malembe na mi nga tirhi swa maini mahanyelo
14: ntlhanu wa malembe lawa hi nga tirhi a ma hi xikuvalisa hikusa nkarhi wun'wana hi nga swi tiva leswaku ncini leswi a swi ta humelela kambe a hi tsakisiwa hi ntirho wa hina hikusa hi tirha hi endla masolar lawa ma swi kota ku pfuna makomundadi ya hina ni matiko man'wana so loko hi nga tirhi xin'wana lexi nga ta endla leswaku hi nga tirhi ku ve ma-manifestation lama nga endla leswaku michini yin'wana yi ve leyi yi honekaka yi nga tirhi kambe lexi xi hi tsakisaka hileswaku eka masiku lawa a va nga hi tsikanga ntsena hi ni ku xikuvala hikusa hi nga tirhi nchumu kambe lexi xi hi tsakisaka leswaku ka leswi a nga hi pfuxela a hi tshembisile ka leswaku ku ta ve ni ku cinca ko karhi eka matirhelo ya hina
13: khanivambo n'watule marito ya mutirhi wa fabrika leyi panel solar lana xifundza xa Bowani na komba ku nyoxa hi liendzo ra tatana Matt Gondola. Tatana Matt Gondola ri hlaya leswaku 14 wa vatirhi va kumekaka ka fabrika leri va ku ri ni ntlhanu wa malembe na ri nga tirhi va ta kumeka ka tindhawu tin'wanyani ta mfumo van'wani va ta tirhela Afunai Central van'wani va ta tirhela ka madirhisawo ya mfumo lani ya xifundza nkulu Maputo leswi twa swaku a fabrika leri ri akiwe hi 2000 hi de xi tirhisiwa mali ya 13 millions wa madolari yi nga tirhisiwa para ku ya ka a komponi leyi namuntlha a tikomponi leyi hala ha tirhi ama-panel solar ya a hi ma pfuna ama-projeto ya Funai ka tindhawu ta ku hambanahambana ti nga hlaya ka ma-communidad mina ni kumeka lani ni riendzo ri la tatana Matt Gondola namuntlha a temondzuku nswoswo namuntlha tatana Matt Gondola a ta kumeka nakona ka a xifundza xa ka n'wamba a ta vonela a yi kusuhi mabomba ya baxisimende kumbe xivi lexiwaka ya Funai ka ndhawu leyna ka n'wamba
2: mukombisi wa tiko ra hina kata tiyandzo ni ntumbuluko na hali mufambisi wa mimovha ya majuvana Paulo Oliveira a hlohlotela a vurhangeli bya swifundza ni bya swifundzankulu akuva byi yisa mahlweni minkhuvo yi nga hlengelaka ka ku rhamba havan'wamatiko akuva va ta tirhisa timali ta vona lomu tikweni i mahungu ma tsokweteliwaka hi Armindo Masinge.
15: Amo yimele watiku gamsambiki hita rulelo ni tumbunuku patsina he mchembelo wa mimova Paulo Oliveira ikare akuchaka mifumu ya madistritu ya maprovinsi aku yisimamisa aku mahesa amku le inga swikota ku aku hlutela ku vanya mabindzu va swikota ku nghena tikweni ga Mosambiki va ta tirhisa timali ta ku kasi ku hlukisa atiku Paulo Oliveira ivi asiya magezulawa lezo kama singi mulungisu lomuchikari ka kuona aku wa ku gqoviwa ka rainha ni rei 2026 mandau lawa mangavi maganyiwa ahi kati ya janeiro wa nampula zwin'we na Edson Mwapsa wa lomu provinsia ya Inyambane Paulo Oliveira tingalo hi ku nghana ku gqoviwile a swidlodlo Paulo Oliveira i leswaku hikwalaho ka ku nghana ku gqoviwile a swidlodlo ka majala mambirhi ku ta ve ku voneka leswaku a vito ga Mosambiki gi ta simamisa a ku tiviwa ka matiko wonge hi ku majaha lawa ma to simamisa a kuma ha ntirho wa ku hlohlotela ku a xitshungu xa matiko wonge xi tiva ku Mosambiki i na ni titshomba Mosambiki i na ni wutshamo lomu vanyamabindzu va nga swi kotaku a ku tirhisa timali ta byi kasi ku hlukisa a tiko a hi zweni magezu yakwe yena Paulo Oliveira
16: quem representa o nosso país em nome de todos os moçambicanos lá fora.
15: Aku gqoviwa ka majala wa rainha ni rei 2026 ku ta ve ku mhaka leswaku a ku nga hi mina basi ndzi rilaku matiko kasi ku huwelela hi Mosambiki se hi kumeka na hi vanyingi na hi nyikana tamu hi ku vona va ta famba hi se na mina ndzi famba hi senu leswi ni tshimatshima ya ku gangisa vanyamabindzu ku gangisa va matiko wonge a ku va endzela tiko ka hina ka Mosambiki leswi tumhaka leswaku
17: kuukula hambi ni ta mabinzu ni rulelo na zona zvikumeka na zvikula kwala ho hi bela manga akulu umahikile ko na ita dzunza kambe lezvako yimwana mikawa inga zvikota akumahatirlo umahikile ko lumka masige
18: ye nosso valores além fronteiras
17: kula ola ka Paulo Oliveira embaixador wa turismo khelo na hi muchembele wa mimova le mahaku atikurida ama tikweni
2: Ferroviari wa Gaza akari alavetela tindlela ta kuti hi ta ka mphikizano wa bola xiyimo xa xifundzankulu lexiyana xa tiko va hundzise hinkwaswo swikarhatu mahungu lawa ma tisiwa hi Nikolau Mkavele.
19: Ndzhaku ka ku ve va susiwile ka letelanakani mphikizano wa Tasad Msambiki xiyimo xa bola hi nkomati wa xinavani, a ntlawu wa Ferroviari wa Gaza hi lowu tsutsumelaka ku ve u cukisisa letelanakani mphikizano wa bola xiyimo xa xifundzankulu lexi. Tanihi marito ya mutlhakanyisi nandza wa Ferroviari wa Gaza Bartolomeo Gove a hlamusele leswaku a ka nkarhi lowu a ntlawu wa yena hi lowu lavetelaka tindlela ta ku ve u tipfuxetela ni ku ve ni u ndhundhuzela vabeli matshan'wini ya ku ve va veka nhloko matshan'wini ya ku ve va landzelela letelanakani mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundza. Gove a hlamusela leswaku a xa ku karhata lexi xi fanelaka ku ve xitirhiwa sweswi i ku ve ni a gweva a vabeli va yena ku ve ni va cukisisa ngopfu lana ku enelaka ni leta ku ve va endla magolo hikusa hi kona u nga ni swikarhatu hi ntshimatshima.
20: Atendendo que é jogo de Taça Moçambique, o Ferroviário teve mais oportunidades, obviamente, de concretizar e não conseguimos concretizar. Faltou a cutilância e determinação do próprio jogador e sofremos um golo que, para mim, o meu jogador sofre falta, que devia ter sancionado. Não sancionou, deixou o lance correr e foi nessa jogada que sofremos golo. Moramos na praia, obviamente.
19: Ermarituia. Bartolomeo Gove nga mutlhokanyisi nandzu wa Ferroviari wa Gaza loko a li karhi a vulavula hi makungu lawa nga na wona ndzhaku ku ve a susumetiwile ka letiyelanaka ni Tasad Msambiki xiyimo xa bola xa xifundzankulu Gaza.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Hey, a tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jahaleli.
2: Oh, hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: ka Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 22 horas a Moçambique, Kuneneke, Hilonkama, Hia, Hiakuma. Ama dzungula mayelana ka ni xitiko xa dzongeni.
3: Mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni. Tindota ta huvi kula ku bwa minawu lomu tikweni. Ti lava ku vona matirhelo ya xifundzankulu Maputsu nguvuka letinaka ni ta vululami. Ima mahungu matakana Alberto Paulo.
4: Inzeni kama kungu wala watindota tahuvu ikulu ya kuboa minao tikweni tantawalu utiraka kashi yenge sha tau lulami ukumeka shifunza nkulu Maputu. Lumu katapusha laka ama konzo mimi tieta upori sanambi ni ingwani ikumeka kashi yenge leshe. Primeiro vice presidente wa komisa unleri Sulemane Fonseca avulelipa kunsima nsima ikulu ikuwa kufuniwa ama tsamele ya makoto. Lanu katapunu waka shwa kumakoto ya shifunza nkulu Maputu matula antengu lo ofanele kuva uyamkeli wa vaboyiwa kumbe walandza a minawu
3: huvu ya kuvonelela ta malandzela ya mintirho ximuxa xifundza nkulu Maputsu hi lavetela tindlela ta ku yamtsisa matirhela ngopfuka letinaka nintsongwana Monica Novela
5: kufambeni ka ntlhanu wa masiku huvu ya xifundza nkulu Maputsu hi ntirhisano ni nhlangano wa ku hluvukisa miganga FDC va ufisa swirho swa huvu leyi akuva switiva ku landza hi ku hetiseka tinhloko mhaka ti yelanaka ni makulela ya ntsongwana. Xiandla xa murhangeli wa huvu ya xifundzankulu Maputu Idalina Xirindza a vule leswaku swirho swa huvu leyi swi ta ofisiwa akuva swi tlakusa vutivi ni vuvoneleli la ntsongwana ni ku va ku helisiwa swikarhato leswi xanisaka ntsongwana ngopfu ka tintanga ta ku sangula.
3: Maphoyisa tiko ximuxa xifundzankulu Nyambani ma navela ku vona nhlengelonkulu wa varhangeli va miganga kulweni ni ku helisa ku va xitshungu xi titsemela nawu wa xoxe wa tsokovetela Idrasi Makondela.
6: Leswo byi wuliwa hikwalaha ka ku aka masiku lahi nga ka wona ku karhi ku engeseleka mavhiki wohle timhaka ti tivisiwaka ta ku yelana ni ku dayana patsikambi ni ku banana ka ku xuxa ka timhaka. A ku tsika ka leswo maphoyisa ma karhi ma tshingisa ntirho wa ku vonelela lomu ka miganga ya ku tsalangana. A munyiki wa mahungu wa vusukeni ka maphoyisa exinyimu xa provhinsi ya Nyambana Dert Ofumani hi yena a nga vula leswaku maphoyisa ma ta simama ma tirha ndzimeni ya ku lava ku tlhelisela ndzhaku a timhaka ta vugevenga.
3: Xiyenge xa ta vudhawu hi ximu xa xifundzankulu Gaza xi kombela xitshungu ku va xi xixima swinene ta majela swi nga ndlela ya ku helisa a mavabyi ya ku khwanyela swirho. Mario Martins.
7: Marito lawa momekwa ka masiku lawa mataka kuvanaka ka vanhu va nyingi va fika ka xibelana va khupukeliwe hi matensawu na va nga swi tivi kolaho murhangeri xa nga va dokodela a xifundza nkulugazi baba Serge João wa tamuxela leswaku a hanyela ra nyan'waka ri fanela ku cinciwa ku tshukumisiwa ngopfu muzimba ku dyiwa swa ku kala mafurha hambe ni ku hungula ngopfu munyu ka swakudya.
3: Ku pfumula ka ndzilo wa gezi wa ku enela ku vanga ku va nkupuni ya ta vurimi a xifundzeni xa le Masinjiri xifundzankulu Gaza yi hluleka ku lulamisa vuhlavi hinkwaro a ku va yisa mahlweni ta vubindzuli. Tani ku rungula ka Alfred Muyanga.
8: Hikwala ka script leswi a komponi yo kota ntsena ku va i rima yi tlhela yi byala ka vuhlavi lepimiwaka hi ntsengo wa 2,000 ya magitari. Mahungu lama byeriwe Radio Mozambique hi mun'we ka varhangeli va komponi loyi a swingetaka leswaku ku vileleka ntsengo wa 7 megawatts hi ntamu wa magezi ku va ku ta kotiwa ku va ku tirhiwa ka vuhlavile leyi va nyikiweke lona. Corrado Prestores nakona a hlamusela leswaku ka masiku lama taka a komponi karhi kungahata leswaku va ku celiwa a nkovotlo lowu nga ta sukela ku a barage ni le ka masingiri ka mpfhuka wa 10 makenekene na 5 na manharhu a ku va ku tave ku yisiwa mahlweni mintirho ya vurimi laha ankovoto lowu u nga ta pfunaka a ntsengo wa 24,000 wa magitari.
3: Murhangeli wa Conselho de Administração wa FUNAI Matthew Gondola namuntlha a endzelile nkomponi ya vubindzuri ra leswi tiwaka mapaneli solari a nga switirho swa ku phehla ndzilo wa gezi hi ku tirhisa dyambu. Nkomponi i kumekaka amatolariyo xifundzeni xa Buwani xifundzankulu Maputsu hakuva a ya vona hi le kusuhi swikarhati nkomponi hi tlhanganaka na swona. Rigoberto Xisano.
9: Fabrika leri ni ntlhanu wa malembe na ri nga tirhi namuntlha murhangeli lowu wa FUNAI buyalani a ta vona hi kusuhi swi nga endleka lani ni leswi swi nga endleka pura a fabrika leli a ti namuntlha ri nga tirhi. Mapaneli solari a hi ma pfuna a maprojeto ya FUNAI ka tindhawu ta ku hambanahambana ti nga hlayi ka macommunidad.
3: Munyiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ndzeni ka xitiko xa Dzongeni rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pilile.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
10: Julukanyoku mngana timaka munhu
11: iku hisa ka masikwana la wa sa wena ni leswaku ni tirhela ku lomndlwini
10: u tirha yini swa lomndlwini hlekani lo ni mumu hinkwawo lowu
11: no tshula akuva ku tshamiseka hi etlela ka ku kala uthulu phela hambi swiluma-luma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni a teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini
10: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove
11: ni tshama ni swi twa
10: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakuloni mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
11: i mali ni kalaku ni nga li na yona
10: xihono xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko yi gamile ku tirha i ta xithakatu xinene lexi
11: a ni nga swi pimisa
10: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya umamangu lava hawota as duas lavam a cara. Com a tematura, eu

0: sana na Radio Mosambiki, emisor provincial de Maputo. Loko una vela kushavisa mabindzu ya inga kupfuna hi publicidade. Unga tipsetsi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Unga tipsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Bola no belo avô clash matzi lo akalte ke shkreka campo akalta belo akusungula akalta belo ombiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
3: une mungwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasata ka belo ka nwana wa ntlangu wa tiweti atsunela belo wa mpepo
2: kasi yena endla yini
3: sati wa mbwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe a yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
3: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xinwana xa lusima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
3: wavo swikomba ku veni wa sati lweyi hayendli leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
4: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
5: heyi leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina
6: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
5: se ni ya hi nga ha rhurheliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini he swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyangi hi swiharhi mani
6: phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena nhambi vakulu va vanhu njhe
5: phela u tiyisile mani u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni nhambi xeweni munene nada
6: wa ha vala ku ku losa nhambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada
5: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
6: ex a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina heyi a ni swi tivi mani
7: vaka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile i nhlikani lipelile minjhani i nkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina
8: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
9: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
8: Moçambique em Goma.
10: Em ka Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wo dzwana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo a Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
11: Mama, Pemina ana malivro. Masala ya hina mahlukeli limpula. Ani nga taya xikolo mina.
12: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini?
11: Ani nda mina.
13: Semirilisa na makamu.
12: Lexa nwana wa wena lexi. Xiyalaka ku ya xikolweni a le angayi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala.
13: N'wananga, tana haleni wa swo?
11: Hi mina lweyi papa.
13: Wa swi vona, mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka, kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori, a wu va xuvi?
11: Na va xuva.
13: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
11: Na swi lava.
13: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
14: Papai, mamani, kumbe mutamelo mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku mu komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Ha li kola kanzimana ya mahlayisela manene ya vanhu loko vale moveni ya hina. Hila ku tiva leswaku loko hi tleketla vanhu mimoveni ya hina akuva va tleketliwa hi tindlela tinene. Hi fanele ku va hi endla yini? Hi landza njhani minawu ya kona ya ku va hi va tleketla vanhu lava? Na hina hi tsaka leswaku hi vanhu lava hi va tleketi kahle va tshamisekile. Hi swini hi faneleka ku va hi swi endla?
3: A movha ti ku nyima, ku va ni a ku ti ku swi tiyile leswaku movha loko se wu nyimile ku pfuliwa swipfalo ha home. A vanhu va huma lava nghenaka va kumeka va nghena lava nga ti vavisi na movha wu nga le ku fambeni. Se va tlhela ka ritiko leyi va hlaya swa ku a ku nghena ka vanhu ni ku huma ka vona swi fanele ku va ni swi endleka hi ku kahlula swa ku kumeka ku va ni movha lowu ta gama u suka ku ta nghena movha yin'wana leyi tleketlaka vanhu swa fana hi fihlaya ku fana ni lomu ka mabaraji. A va ni tengi hi ku kahlula va nghena moveni lava nga vavisananga va swi endla hi nawu mara hi ku kahlula va nghena moveni va tshama va tirhumara lava humaka va huma na vona. Se movha lowu ta kuma ku va ni u suka ku ta nghena un'wanyana hi ku tindhawu leti hi tindhawu ta ku ta movha yinyingi yi ta tleketlela vanhu hi xixa van'wanyana. Se a mhaka leyi loko yi nga endlisiwi hi xitani na yo yi kumeka yi na mamuta loko munhu wo kumiwa na tleketlela vanhu kumbe a va xixa na movha wu nga se na nyima a kumeka ni multa i funzi swa yalisiwa ku va ni a vanhu lava va tleketliwaka va xika hi ndhawu ya xijo ya movha andzeni ka xitrato va fanele ku va ni va xika handle ka xitrato ku hlaya swa ku a swipfalo swa movha lomu va fanele ku xika hi kona tenki ku tirha leswi nga le handle ka xitrato ku loko va xika ndzeni ka xitrato swi nga endla ku va ni nkama va xikaka ku ta movha un'wanyana ku tsutsuma swinene va kumeka va tlumbiwa ku endleka tinghozi
4: kutsumula ka nghozi hi swona. A wu vulavula lana hi tlhelo leri munhu kumbe vanhu va fanelaka ku xika hi lona kambe hi ku sungula u vulavulele hi timhaka ta ku va vanhu va fanela ku famba a movha wu fanela ku nyima hi wu hetiseka ku nyima hi kona munhu a xikaka kumbe a famba ku ni xihena lexi hi tolovela ku xi vona xa ku va mufambisi kumbe mimovha ya hina ya ntleketlo wu suka ku sungula a movha hi kona cobrador a tsutsumaka nghena movheni
3: swa yarisiwa swinene hikuva a cobrador luyani i cobrador munhu na yena
4: iswa
3: a nghozi yi nga mu fikela na yena na yena a nga tshika awa a tivavisa kumbe awa tlhela tswanyiwa hi movha wolowoyani a luza vutomi kumbe a limala ntawu swa yalisiwa naswona swi kumeka swi khatisiwa hi multa cumbrador a fanele ku va ni a khwela movheni na se na movha wa hanyimile a pfala swipfalo a va a garantira a kondutori motorisa swa ku movha se podi wu famba hinkwavo vanhu va khwelile hinkwaswo se swi tshamisekile ka movha wu kuma ku va ni ku famba
4: kambe loko a maphorisa ma n'wi vona munhu loyi na le karhi a swi endla leswi hikuva i nga cobrador a tirhaka hi kona movha lowu minkarhi hinkwayo ku khatisiwa mufambisi wa movha kumbe ku khatisiwa cobrador
3: okay ku khatisiwa a n'winyi wa movha hi mhaka nchumu xin'we xa ku sungula eki a n'winyi wa movha nompodi a suka a susa movha a fambisa movha nanga na certeza swa ku a segurança e garantido nanga na certeza swa ku hinkwaswo tshamisekile para susa mova nanga na certeza swa ku kani lwe a khwela ka moveni se certeza le ai kuma hi loko ani comunicação ni cobrador wako
4: isso
3: se loko anga sina vana comunicação ni cobrador significa swihla swa ku pode ka ni vanhu va khwelaka e ka vanhu lava un wako hi cobrador se não pode susa mova na vanga sina pfala swipfalo vanga sina nghena hinkwavo va pfala swipfalo va ni certeza swa ku va nghenile va pfala swipfalo
2: namuntlha swa ringana ku dya ku engeta
0: tiva ta mafambela switaratwini
1: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.

0: porque isa malembe então. Então, kaloku akui aplicarwa a escola básica, chega selo para nona classe, batsonga na banyana ba kumeka ba donzans ka misinya. Então, lesi já ku yangetelwe ka masala lawa a duma swa ku ha batsonga na vata ngena hinkwavo andzeni ka masala ya ku tshamiseka swinene.
1: Se matshembisa ku va muta xihlayisa xikola lesi.
0: Leswo hi tiyimisele hi mbilu ya ku helela swinene leswi ngo hi fanele ku va hi xihlayiseka swinene xikolo lexi. Ni swo swi kusukela na xa hi hetelela ku akiwa a hi vanhu mintlhangano ni xizungu ni va enkarhigari de education. Ku va hi planifikara ku va ku kontrataeriwa a segunansi ya xikolo sweswo xikolo xi kumeka xiprotejeriwa. Ni ku va ha ya mahlweni ku kombela vaparisiyeri van'wana leswaku loko a ku ni kondisa hi kota ku va hi kuma vaparisiyeri van'wanyana ku va hi pfuna hi ku vhedara hi muru wa xikolo xi va ndzeni ka vhedason a swi ta koteka ku va xi va ni vuvoneleli bya byinene hi tamu manjasi hi nga siki va na muru mejmo hi talwa ku va hi seleswona ra ku va hi lava a seguransa leswaku nkama hinkwawo xi tshama xi vonelelekile. Mayelano ni vadyondzi ni vadyondzisi swi a xa risima hi ntamu hikuva hi tshama sempre hi le kusuhi na voho ku va hi dyondzisana hi wu voneleli ni ku dyondzisa vatsongwana leswaku va fanele ku va va kudara xikolo va nga xi khomi hi ndlela ku kalenga leyinene ku xi tsalatsala ku endla swa ku va tisulasula hi xona ku za xi va xi nga ha vukeki so xi saseke swinene xikolo lexi ni swo swi navela swaku xi mantera xi sasekile kur un periodo muito prolongado ka mankwana hi tshama na xi vona xi livizan ra ku saseka swileswo hi ta lwa swinene ni ku va dyondzisa vatsongwana swin'wana va dyondzisi leswaku va va ni ku dado hi ntamu ka mimpfhuka leyo.
2: Alice Zefania Shekwa. Hina haleni damu hi ku khensa hi ku nyoxa a leswi swi la ku vula leswi nge a nhluvuko wa hina u ya mahlweni ni mfumo wa hina wa hi rhandza ngopfu swinene hikuva swi koteke ku va ku yakiwa a xikolo vana va he va suka ku dyondza misinyeni ja va nghena ndzeni ka masala va dyondza kona haleni damu hi tsake ngopfu komunidade ya damu hi nyoxe ngopfu hi ku khensa hi ntamu swinene kani mama
1: se nyamuntlha mu yamukele swilawu swintshwa mi ta swi hlayisa swilawu leswi
2: hi ta swi hlayisa mamana hi nyoxela ko ku va hi swi hlayisa vana va hina voho ha va byela leswi nge swi fanele ku va hi swi hlayisa hi twanana hi swi hlayisa hi ta swi hlayisa.
1: Tolo vana a va dyondza hansi ka misinya matshamelo ya vatsongwani mihandzu ya vona swi li njhani
2: a swi nga tsakisi ku savhela mahlayi lawo a yi ra ko ku va siku ni siku tengi n'wana loko a buya u yima u hlantswa uniform ya ni mati wola ya ku kala a swi hi kazatela ngopfu manji swoswi se ha swi ta tshamiseka
1: loko ku ni timpfula xirhami a mi va tshika vana va ta xikolo
2: a hi va tshika va ta na vo vapirisora va swi kota ku swaku loko ku ni mpfula yi va kuma haleni na va hale ndzeni ka masala va va khomela a makadero leswaku masala ndzeni ka swiyindlwana swo swiyani va muka va nga ri na swo u vone makadero para ma nga tsakami kani mama
1: se ka vatswele van'wana namuntlha va kalaka va nga swi kotanga ku talani kambe hikuva le vatshami va lomu ka damu maritumulwana va la ku va byela enkongometweni ya ku va xikolo lexi xi heta malembe ya ku hlawa swinene
2: va lava kalaka va nga swi kotanga ku va va ta van'wanyana hi yo mintirho maxi na timbilu ti xuvile mari hinta ntwanano hi ntamu hi nawo a navela leswi a nge vhela na vona va yi hluleka kona muntlha mara mundzuku a va swi kote ku va va tata va na hina haleni hi kume ku va hi tsaka hi hlayisa vatsongwana endlwini ya ku hlayiseka ya xikolo.
3: Hi mina Adelaide Philippe Novela ni muhanyi wa kola mugangeni wa damu no va ni ku tsaka ka siku la nyamuntlha loko va ta va va hi nyiketile xikolo ya khensa hi khensi hi ntamu swa ku vana va hina va hlupheka manje nyamuntlha va ta dyondza ku yantswa va ta dyondza ku yantswa ni nkama wa timpfula a va hlupheka vambeni va dyondza hansi ka misinya vam loko a xivhezi loko mpfula yi na hi ntamu a va nga bohi manje ya nyamuntlha hi ni ku khensa.
1: Se mi ta xi hlayisa xikolo
3: hi ta xi hlayisa promete ra ku hlayisa xikolo hi ni va enkarhegado hi ta endla ditudu swa ku hi zama tindlela hinkwato na ku va hi xi hlayisa ya ku va xi ta heta malembe ya ku hlaya vambenyana va ha tswaliwaka ni vatukulu va hina va ha ta ka tswaliwa swa ku navo va kumaka ku va dyondza kona va kuma vumundzuku bya vona.
1: Guvernador wa xifundzankulu Maputo na yena a kombisile ku tsaka na a kombela vabyele ni varhangeli va muganga Ako vonelela a xikolwe leswaku xitira hi malembe ya ku hlawa ngopfu swinene. Ku heteleleni ka marito yakwe, governador wa xifundzankulu Maputo a vulavulile hi kola ka vudumele li vonekaka tikweni la Afrika-Dzonga na a kombela vayakitiko leswaku va fanele ku va va seketela va tlhela va yamukela vana va tiko lava va taka hi le Afrika-Dzonga.
4: Pesene hi loko ku yena a hluvuka hi ku kahlula swinene hi na makompromisi swinene ni pesene ngopfungopfu na le damu loko hi lavi mitewani ngopfu naswona a hi nhluvuku loko na mita hi xikolo naswona a laha loko hi lava ta xitatiweni hi vona yini laya a hi maposi lawaya ninge mundzuku ku ta va na yini lexin'wanyana lexi xaku ni xilungisa peseni hi le ka hi le tirhweni kufana ni mamani liyana mapavela nga yivela akwa hi lava kuendla ku nghena xibomba la Conta a reiterar, já falei várias vezes, por onde tenho passado. Esta questão de xenofobia na África Sul. Muitos nossos irmãos estão a regressar. O apelo que nós fazemos aqui é que vamos integrar esses nossos irmãos. Isto como eles estão na zona, para o mestre Fongo, ele falou, eles estão no meio da cara, eles estão com o nosso irmão, porque não vai chegar aí, né? E ainda vai chegar um goleiro, né? Ele fala, ah, vai, é um goleiro, é um goleiro, va integrala ka leswi swi endlaka mahanyelo ya hanyaka ka wona van'wanyana kusukela ka masiku lawa hi mina swi swi tenda a ve na a kuva ni nga n'wela ka tinrizao a ku mina kusuka ni nga suka hi mina se hi tenda otiva swava a ni kusuhi na rhaka kuyini ni se ku maxaka mali ko layani a mali kona a swi tivi maji i musambikana musambikana ni ta hi pfuna hi ncayini hi mu yamukela hi mu komba ndlela ku veni ya mahlweni a kontribuyira para ku veni tiko ya ta hluvuka hi marito lawa declaro entregue estas novas salas estas novas estruturas infraestruturas escolares aqui em PC.
1: Marito ya governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a vulavula wa vumbirhi lweyi ku nyikeleni ka ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona a bairu la damu wa poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa Kan'wamba. Hi gemeta kola nkatsakanyo wa mahungu lana hi humeleliseke ku va governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a endzele muganga wa ka damu a poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa Kan'wamba lomu a khanguleke ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona.

0: Elimwingisete aleno hoyohoyo dzipelile.
1: Upelile bana.
0: Au pelena au pelengo kwa.
1: Ina wazi livo.
0: Oh, minjani.
1: Iko netatana levombo ngo wene.
0: Abusiku bya musumbuluko lwe dzo yini ku titimeta kumbe ku njani sinyambani.
1: Kuna tivi tukuyi.
0: Ne kubona na wa tlantuka ganga.
1: Ani kongo ba gerda montana.
0: Empela.
1: Ani amatora so.
0: Ya.
1: Ndi muba ala ka khali ala muba swa kona.
0: Oh bakithi. Menjane ko kwa.
1: Ani kone swa ya.
0: Ina.
1: Awasi kubona muta tshinga macha ngo.
0: Ah, até a Niela, quando ela não botou me jucou, não pela.
1: O Nen.
0: Ai, vaciana, vai te tangela.
1: O Nen.
0: Pera, em pé. A
1: irmã da Tana me conhece.
0: E cani só.
1: O Nen.
0: Ai.
1: Logo como coia com uma caia menina, vai ter tudo uma tempo, vamos ficar ali na mona.
0: Em pé. Em como só. Ai.
1: Tchau, tchau.
0: Ha, wa ta ba kuma ba go tatla ka mati masiko la o go tlhasa o te kashula.
2: Na rumba rumba mwana. Na rumba
0: rumba. Ai ai ai ai.
2: Manyima. Wa imona ni manyima ka mabu.
0: Ta ba sa tolo sa batatana le sa go kentela mati ba kentela ba papai na ba go kwana. Dipeli.
3: Eh, lo sile le bom.
0: Ipelisana man.
3: O pelisana na Brown Civil a Benfica.
0: A Benfica.
3: Eh
0: minjani ke sibi
3: ah ke ayifikile lobomba ethi wena ku halani kumbe sinjani manje ah kutsa soku hey sanula
0: ah kutani masiku lawa a xirhamexa ka xiyantswa a nyingiti muyaka yenyamalala ni swo swivavu swa hangalaka
3: a wa swivona hi leswi dyekaka ka kelela
0: impela impela
3: a swivavu na swona swi pa swi tshama hi tlhelo
0: kunene
3: loko ti za ku loma pilisi ya kona lawa swi nga yantswi phela u za ku ndaka somewhere
0: matshangweni ya ku va kutani u vabya hi mavabyi ma ku vabyaka u vabya hi ku nwa murhi siku ni siku
3: wa swi vona kanva ku dzungula
0: hayi khona u navela ku va hi tiva swaku dripele njhani lomu nga kona ntse
3: hayi kanva dripele ya hombela benfika laha
0: kaisekile
3: madambulawa swi vonetelile hinkwaswo swa ku tlula munghana hi swi vonanga
0: impela impela
3: kanva ti za hombele vona
0: hi tlangele tata. 23:09. Ni navela ku va ni n'wi chumbutela katsongo nje. Hlamuselo wa swiloso leswi hi nga na swo hi ni Vatsonga. Kambe ku ni mingiseta haleni hoyo hoyo. Dipeli.
4: A wu peleni ta kana lowo.
0: A dipeli a tana hi pelisana man.
4: Pesana matsinyi kuma tantsweni.
0: Matsinyi ama hlamtsweni.
4: Aka matantsweni.
0: Minjani tata?
4: Hayi kona ni mugangeni kurupi. Hi vona nga wu karhati.
0: Hi swona.
4: Hambi swi tirhama a ti vona ngi tayantayantanyana.
0: Ya.
4: Swi lava ku hi wona nyana.
0: Ya.
4: Leswi na wena mutanga swi bala ku nyana masiku.
0: A tanga mani.
4: Loko ku hi wo twalana na wuyo. Takwini hinkwaswo swa lave.
0: Hi swona.
4: Yebo.
0: Hi tlangile tata a wuxo byo lebyo.
4: Kani mamba hi tirheni.
0: Inko.
4: Na hi na tile masin'wini.
0: Ahe.
4: Yebo.
0: Inko.
2: Va khomela ni matsongwani. Va famba na vo jolima. Va famba na vo jolima.
0: Mwingisete aleno dzipelile. Oh, I may yes work on in Lui. Iye mi ne kuna mbe nyana ufana na mi. Ako shatsolo kunjani?
1: Ah, kupepela kwazi.
0: Mhm.
1: Ndiyo agile chivelekele pe.
0: Ha, ama futhi loko wojika woni twana ne khala no yetisa mungana.
1: Mina we.
0: Asha ne kutsongo futhi. Lani loko woni nyiketa chihosi vako hi leswi swi tsama hambi leswi swi nga huma khaleni ka kone ka mavongwe ni nga tlhokola.
1: Ngongona ka mahoma ni ha wu swi tiona khwati ni mugangeni ku rhula ku kona.
0: Ehe.
1: Hi na n'wina ma hi kompanyana na mina hi kompanyana.
0: Inko.
1: A mutirhi ya n'wina hi tsakisa swinene.
0: Ina.
1: I lin'we lamakinini.
0: Ha vhela.
1: Ida timbisi.
0: Impela.
1: Ntirho wa nele rungula na mina tidumu kola.
0: Ta mudzengula.
1: Hinkwavo vatirhi kuloni.
0: Inko.
1: Amam.
0: Sopa nile kama putu. Wow, ngai wana rumba rumba. 23 horas 12 minutos dipelile. Dipeli? Ya, u thama hiku ka zwata u tata nkontela mapedasi la kaya la.
1: Thama hiku leja. Nunda na mbingi.
0: How pretty!
1: Uncommon pet,
0: yeah.
1: Yeah, I am by the
0: Yeah. Ake yena nkulu ake yena ntsongo.
1: Ah, ngwa wa shimu shimu.
0: He.
1: Ena yitu mtsongo.
0: He una we.
1: Dambe ko ni uto mtata.
0: Kunene.
1: Loko sikela dza tolo nga ri primera vera hi shingufu hi son ta sini to.
0: Mm.
1: Ake ndi zwa mushonga na ndi suka nga dzikuti va so ndi uto swa ku hileka swa ku yini mutsumbulu.
0: Já te acho que morri nem um simbolo que o tan contando sobre a tolo que ampé da ouro já
1: as anas muita igual se vamos se vamos bem não anda
0: ampé
1: lá em algum lugar de medo ali nem isso o cara nem costa de tolo lá
0: não
1: lá barulho logo se me barulho Nini bairu wa shimile nilana bairu wa shafango. Kutani nae, lafu sani ni maati. Lafu kati jimeta na wako. Kwa mbita zela maani, nika mwako.
0: Mpele.
1: Nyo sanu.
0: Nitangile mama.
1: Nyo mwanyo mjanu kwa lana.
0: Hai, ne, ikulu. Ese lomu nzene.
1: Nika lomu mvula vula na po.
0: Aba lungu vanga encha.
1: Anu kwa tini. Nisha kwa zai tena.
0: Ate ni kujivala.
1: I don't
0: know what you are. Oh, I shantanga you to Lagamine
1: again.
0: Tanga you to Lamu,
1: Takumasa
0: Vale kwini vale ka nchanchai kasi vakwini vale nyambane vale machichi vakwini vale jangamu vakwini vale ka mabote
2: ana chai bana
0: dipelile
1: ndivomba
0: tata
1: hoi
0: ikone imelwe
1: wento
0: nentsonkola
1: sawo mitira mitira kahle
0: minjani
1: ikona
0: mhm
1: mukwini
0: oh Loko fa yet hamaka enja vanga ti hlaswa ka vayive hi lavaya.
1: Nta u le mana enja so.
0: Impe. Ka vaka cha.
1: Isa sinene leso.
0: Ya. Namhla ti ehlanga.
1: Ah, ti kuwe.
0: Mm. 23:17 Livombo muzonga mavombo mchopi tata mdipeli mpelisa ipela mdipela njani
4: mdipela neyo temperatura namusa ya favorable nyana
0: sha ya mtaka
4: ale mishukunze ka
0: nok
4: ene va kukaza tanyana e balentino
0: ya
4: bona xibele ke ro so ine le swota
0: eh a hundi te ku tlalamba wene
4: eh
0: la na hambi wonde vetela wonde ve a futha ku twaka linchumo ne strong
4: e wa xilande kumbe xi hilo wa le
0: xibele wa ku gavangela lo nini ya ku maxikosha na xa ku pfumala ne dzimwe tinyo xini hana na muzu xi u tiva stereka
4: ya wena va ku teka ali no man
0: A xipfunyi xa ku tlhantuka u nghena halani xipfukundzi xi hekone
4: a xipfunyi xa xi baxarinyana hi timpfula leti tingana ku gandlatekile
0: ya
4: ya haleni loko wa xikoxana lexo u ngo komba lava nga haleni swi va pela ka misileni ke tata a ku khupa amaxamba
0: ya swi hundzisa hi kolano ka thobyeni
4: Vhiki byi nga hela ku ni langa huma a nga huma matini na xo lengalenga
0: hi we na da ni ta zama u va ku lava va ku ku nyika muzi lava ku tiva muzi lava ni mhaka ya ku loko va ku nyika muzi u hanya a va ha hanyi voni vo fa
4: leswi u lavisa swa ku xa xifile
0: so bodi ni ya kambesa
4: kamba tata
0: papa i tlangelele swo
4: kan mambo nkesile na mina ti zwa hondo i livombo
0: wena ni siku dzinene
4: kan mambo
0: yebo hi suka mura kweni xifukundzi dipeli
5: okay papa i livombo
0: au peli na u pena ma minjani
5: ah ndal se papa i livombo wa tla wa yonga ti
0: ahena ka
5: au rongwa la telefoni
0: Inje anwe to heta sukarela heku tama mangu khova jana.
5: Ka jana phela phela wa sho ho tsela ku tsi dzi tsimu ke. Hey, aba na bo mire la ke ala ni ke tsa ni na bona. Lo go ni da kwa shekisa.
0: Ya.
5: Lo ni ke ka nje ho ha a si pa wena wa go tsela batho no tsau tseng.
0: I'm going to go to the house. Eka kuyini ke antirho wako ni wolowo.
5: Kula so leso vela, kula so so tsakisa vanhu.
0: Tengo tshama ni kumbe xana toka ti nga tlangananga.
5: Eh, ku ri ta tlangana.
0: Epe.
5: Ano mamu kana no mpa, na ndi ra ho, mpo nga ti ra ho, ndi sei chaile.
0: Chaile mpela, ha chaile.
5: Ho ne kana mamu kana mpa ndi ri na ta eso.
0: E kana so. Ya. Ah nada mani ama sula o ah nada mani o kuma vavanuna vakone va tipendile va kumbe va tipendi hi ku hlamba mbangwana hi mafuzwa va tolaka hi ku sa hi ku hlamba ku hlambiwa va ta nkentela mani mati mbangwana aka hina masunga kati ke
2: mama vana hi masungu kati vatsati vani
0: Kwa kona lwe ya sunga kati dile ka WhatsApp ni lwa ngonyana le ka WhatsApp ni nuno wako na le ka WhatsApp ni bona wako ne ba le ka WhatsApp Dipelile
5: Au pele baba Ibrahim
0: Oh au pele dipele kwa kwa minjani
5: Eh ni kona sizame sanjaya
0: A sizame man
5: Aje ramene singala ngibe sikelela kona.
0: Ha a. Inja veta ta siya a lisisha pali mpini leswi swakuwa ehenhla leswi swidzivalaka.
5: A xi thwatswa.
0: A xi thwatswa.
5: A inje she sala kola zela swa vakona.
0: Eh mwana kwe.
5: Le ku buya ni swi hunyana la wo bura hi muko na ani ka kokwa.
0: Wa hata ka swikuma kwini swi hunyana a nkamali. Eh.
5: Kambe ku ya va surumani ni ninge he gwenti.
0: Niwo masurumana leswi manga tereka akena nchumu xinga kone
5: ane akena nchumu
0: ni makhokho ama hadiwe masiku lawo eku safa eta ho majola swiphambase tata kenta mati nada
5: akuna nchumu kuna khongo kuna nchumu
0: akena nchumu man
5: ke leswi ni ko masinwini maze a mazumana me kone loko u ta kumeta ta vandla ta kuma makamba hi khuvela
0: a musike no
5: Ama zumana yema kona so switlama ku tlokola heta kuma ningukwezwe.
0: Hampela talvege so leswe mazi ama zumana ha musi fa heta kohlela stereka.
5: Ni ko le ntukuluwa nga ha musumbulu kuno vona ha hombe.
0: Ni so.
5: O rulile ti ne ti khamela ne ti ekelela leswi.
0: Mhm.
5: Ni ngi se talivombo.
0: Ta ku yini ke?
5: Ni munga tisa hikusa loko ko akunga meriwa ku munga tisa anga ekhela kwala ha ka michini la.
0: Ha vhela, vhela, vhela.
5: Udeka hi munga tisa ku rula anti wena kwala.
0: Na hina ta hanyela ku nene loko ho ekhela hi tota nje hi ku hlakahliwa vaku hi wenga muka ichayile.
5: Vaku ichayile la ndiku hela ka ntirho loko ka se wetela ku ekhela la.
0: Futhi ha swi la swi hlwele wo tsaliwa dodo siku.
5: A swi hlwele. Wo ku longelela vaku famba hi lowi tiva ka mbali tuku ka ntlhaku.
0: Impela, impela, impela.
5: Ah ni rulile ti roa unene kola ni ti ra hombe loko moko ya sasa hombe ni rivulela switukulwana
0: i tlangelile swo
5: a pfuxana chao chao
0: ata 23 na 24 minutos ankama loko ungatiwa kana ka fakutani ku tlhondzwa mazumana kumbeke ku khumuzeliwa switsama leswiya na ku pfa swihlawuliwa ehe leswi switaka ya byaliwa ni leswi munthu ku vataka switirhisa ku vava kandza ha swone mazumana swi ta hamba tinsenyaka o aswe hekone kambe swoswo ti zwa muchini leswo switsama leswi swa ku kandza leswi Sei kone ku kondzwa muchini masiku lawa. Kasi nchini xa ku vanhu vaka xinga hambiwe hi muchini ku sa hinkwaswo leswi swi hambiwa ka swi hambiwa hi muchini. U hlamba u hlambiwa hi muchini wo ya nyima njima hosi. Deketa muchini u sungula ku va u ku zwikinya. Omo tata tola mafuso Sini bomba lungu na vone u tlhasile zwi vanga nabzo Mafuso la wa matoli wa ka hila uma enja ka leswa ku sila inga tshami mizini inyeka E problema ke tive musa a u toli hinkwa ku ke dzi pelile
2: Problema na tuli wishu ma ni lamla la
0: Loko vo fala nhlanini la. leswi hi gqoka ka swona swi ni xipedlu a fa hi ta hlekana kunene hi ku sa hi zama mhaka ya ku va hi ni swi thawula swa ku va hi ti sulasula lomu ka gola ka nkolo lomu ehe hi sulasula kambe hey a nsila leyi nga lanhlanini la loko wo jika wo teka nkombe lowu wa ku hala ha woni panela u ya hala lanhlanini la majiko ti hlaya xa nchumu hi ku sa hala futhi ni xo xisakana xa ku va u ti zwikinya ha xone lomu mahosi a xi ye kona u hlamba hi muchini a ke hena wa ku va tata ku zwikinya u ta ni nsila wele u liyi ku yini o byi pelile byi pelile
3: a wu peleni tatana
0: o byi pela tana minjhani hi ntlula nambulo23:27 e emissor provincial de Maputo, Gaza, na Inhambane. Hai, como é que ele se vende nisso? Nem é que está. Nem um é o que ele canta em nem um é o que ele é Inhambane. Casimé, a Kuniki, Kunene, Haa. Hambi loko ni langusa leswi vuso byi nga wonyekela byi ku ta a milomo leyi ni kalaka ni nga ha mi koti ku va ni mipatinyeta a matinyo leswi mongo hlekahleka leswi na ha hlayi hi wo ntima lowu wa ku tshwa hi dambu leti bya ku kongoma masin'wini siku ni siku ni ya ku
3: dzimilakambe
0: tshama u swi tiva leswaku va kona lava va nyoxaka ha swona leswi kala swi nga heli kunene swa hlola ke vanhu kwesu ku sayela ku hlayela vabasikini tinhloko hi vukhale swa hombe wa likwesu ku vake u tidzunisa hi xi nga khuzwini ku se hi xi u tideliki lexi weketamela hi mavoko a ndlala le ku nga tala tinsula.